0: Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga. Kasangga at kalusugan.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Coming up next.
5: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa manusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!
4: NG Mark

0: Tara, ang inyong kasangka, kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Angie Mark Ammonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat, malusog na umaga?
3: Good morning!
2: Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga suki? Malusog na umaga po at nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan mga kasangga natin sa Kabisayaan. Maayong adlaw mga kasangga.
3: Good morning! Good morning!
2: Sa ating mga kababayang naikinig dito sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Mimarupa, mga kasangga natin sa bahaging ito ng Kabikulan, kumusta ang mga taga Bicol region? Kumusta po ang ating mga kasanggang Bicolano? Mga kasanggang Bicolana, good morning. Marhay na aga sa inyong atanan. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto. Ang ating pong mga produkto dito sa Kabikulan ay number one sa kaping may herbs sa mga food supplement. Marami pong salamat sa mga taga Bicol. Daghang salamat po sa inyo at yung aming mga pinadadalang produkto dyan ay talagang ilang taon na rin po ninyong napapakinabangan dahil sa kanyang bisa at sa kalidad ng produkto. Kaya isang maladaghang salamat sa ating mga parents na palaging nakasubaybay at kumukonsumo ng ating mga produkto. Bicol Region, kasama ang mga taga Masbate Province.
0: Maraming maraming salamat po.
2: Itong lugar po naman ng pagtawid, itong lugar ng Samar Province, itong lugar ng Leyte Province. Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. Salamat po sa inyo at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito po ninyo sa GMR Herbs Incorporated mabibili ang mga kapani-paniwalang produkto, mga parents kong minamahal. Almost ilang taon na tayo, nasa 15 years na po ang mga produkto po natin, mga parents kong minamahal. Tapos yung ating company, ang JMR Marketing, ay nasa 24 na po. 24 years na po yan, mga parents kong minamahal. Congratulations sa ating mga parents. Hindi po tayo nagkamali sa mga produktong pinili para sa ating pagpapalakas, pagpapasigla at pagpapalakas ng immune system para labanan ang mga sakit, mga parents ko. Ano? So good morning sa ating mga nanay na nakikinig, sa ating mga tatay, good morning. At sa ating mga tito, mga tita, hindi natin pwedeng makalimutan yan, ha? Yung ating mga lolo, siyempre nandyan, nakikinig, mga lola. Sa lahat po ng ating mga senior citizen, kumusta po? At talaga namang totoo, ha? Marami tayong tagapakinig. Yung mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Cavite Province, ha? Meron tayong mga tagapakinig dito. At isa pa, dito sa may Kamaynilaan, Kalakang North Luzon. At mga taga Quezon Province, good morning. Mga taga Lucena City, Bundok Peninsula. Itong Quezon Province ay binubuo po yan ng 1st District, 2nd, 3rd, 4th. Yan. Good morning po sa ating lahat. Tapos itong sakop din naman ng First District, ang lugar po ng Infanta Pulillo area. Good morning sa mga taga Pulillo. Good morning. Malusog na umaga. Mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Pulan, yan. Mga taga Pulan, good morning. At mga suki po natin ang mga tao po dito na kalimitan po'y namimili dito po sa Infanta. Ano? Good morning po. Malusog na umaga. Salamat po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, malusog na umaga. Mga taga itong lugar ng ano nga ba ito? Itong bahaging tapat ng Atimunan, ano nga yung lugar na yan? Alabat Island, yan. Sa mga taga Perez, Alabat, Quezon, yan po ay tatawarin natin mula po naman sa Atimunan, Quezon. Ano? Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat. At nawa po'y kayo'y maging malusog lahat. Ano? At tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programang Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. At nga pala ha, atin pong subaybayan din in case po na kayo'y na-late. Pagkatapos po ng programa, meron pong ano eh, pwede po nyong i-replay yung ano. Pwede panoodin ulit kasi nakasave naman sa Facebook yan eh. O kaya po doon sa ating Kasanggat Kalusugan na page, ano? Yung FB Live ng ating kasanggang Hernan Uribe. Ito pong programang ito, sinasabayan po niya ng live para po sa ganun. Ay in case po na talagang kayo'y hindi makapakinig sa radyo, meron po tayong Facebook, ano, meron tayo dyan, Kasanggat Kalusugan, pwede nating i-browse po yan at nariyan po yung mga programa natin, ano, in case na malate po tayo. So yun po mga kasangga, at ako po ang inyong lingkod ito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Gusto po naming kayo'y paglingkuran.

0: pabalik ang programang Kasangka at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangka, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangka at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Uy, pare, Mark Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, mag-iba panuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
4: Mga Kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng J-Mar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
1: Tuklasin natin kung bakit ang sarap-sarap ng feeling ni Ate Merlita Vargas.
5: Merlita Vargas, 68 years old, nakatira sa Silay City ng Grocery Experimental. Ang iniinom ko po yung Mark Cafe Brown Rice. So, after 1 month na pag-inom ko ng Mark Cafe Brown Rice, masigla ako. Tapos yung barrel ko everyday na. Tapos ang sarap na feeling.
0: Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na tindahan, groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.

0: kasangga at kalusugan. Manatiling nakaantabay dahil ang masarap na talakayan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang Enjimar Camonias.
1: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomonias.
1: Ang trabaho magpanat ng buto, tulungan ng magulang nyo.
2: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito po mga kasangga ay pwede rin po nating mapakinggan ang ating programa Kasanggat Kalusugan sa 24/7 sa radioph.com, mga parents kong minamahal. Pwede po nating hanapin ito sa Google Play Store, ang Radio PH, mga parents kong minamahal. Pwede rin po nating mapakinggan ang ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po ay naka-FB Live sa pamagitan ni Kasanggang Hernan Uribe para naman sa Kasangga at Kalusugan FB page, mga parents kong minamahal. Ano? Atin pong bigyan daan ang ating produkto. Ito pong masarap na inuming tsokolate. Itong Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Ito po mga parents kong minamahal, para sa mga bagohang nakikinig, ito'y inuming nagbibigay ng sigla sa mga taong mahilig sa tsokolate, dahil ito ay hinaluan ng mga masusustansyang herbal tulad ng gotocola, acai berry, spirulina, chlorella at maraming iba pang sangkap na pwedeng makatulong sa ating kalusugan, sapagat ang mga herbal na pinagsama-sama ay mabuti sa ating pangatawan, dahil ito ay nagtataglay ng powerful antioxidants at nakatutulong upang mapabuti ang ating brain functions, memorya, bowel movement, cholesterol levels, blood sugar levels at immune system. Ito rin ay makatutulong upang makaiwas sa karamdamang Alzheimer's, dementia at cancer. Kaya sa ating mga kasangga, para sa ating mga parents, ang ating pong Mark Choco ay ginamitan ng pampalasa, pampatamis. Ang isang tamis na nanggagaling naman sa isang halamang stevia. Ito pong stevia, mga parents kong minamahal, ay isang halaman. Kaya't ito ay pwede po nating mapakinabangan bilang supplement. Kung kayo po ay may mga nilagang luya dyan, may nilagang salay, ginawa niyong cha, pwede po natin gamitan ng Mark Stevia. Yung pong pampatamis without worries. Ano? So, hindi lamang po acai berry, spirulina, gotocola, ang ating sangkap, nariyan ang chlorella, nariyan po omega 3 DHA powder, nariyan po ang taurine at probiotics, mga parents kong minamahal. So maganda po ang ating Mark Choco para po sa mga kasangga nating mahilig sa inuming chocolate. Hani, yun na lamang pong taurine. Alam natin yung taurine, ha? Nilalagay po yan sa mga inumin. So narito po yan sa ating Mark Choco. Ano? Talagang nakaka-alerto. Nakakasigla ng ating pangatawan kapag ang isang inumin ay sinamahan ng taurine, na isang uri ng amino acid na nagbibigay ng maraming benepisyo sa puso, muscular system at sa pangkalahatang kalusugan. Yan po yung nagagawa ng taurine. Ano? So ang taurine ay nakatutulong para magpalusog ng ating puso at magsaayos ng ating metabolismo. Sapagkat ang taurine na sangkap ng ating Mark Choco ay nagpapababa ng blood pressure. Papaano po nagpapababa? Sapagkat niluluwagan nito ang mga ugat para mas magaan ang daloy ng ating dugo. Nakatutulong din ang ating Mark Choco sa pamagitan ng taurine na pababain ang ating kolesterol. Sa paanong paraan, mga parents kong minamahal? Sapagkat ang ating taurine ay tumutulong na bawasan ang masamang taba sa ating katawan. Kaya nagpapababa ng cholesterol or bad cholesterol, mga parents kong minamahal. Tapos isa pa mga kasangga kong naiginig na itong ating Marchoco ay nakatutulong para kontrolin ang ating blood sugar. Ilalagay sa tamang antas, pinagaganda nito ang sensitibidad sa insulin para sa mga taong diabetic o sa mga taong may diabetes. So, ilalagay sa tamang antas ang ating blood sugar level sa pamagitan naman ng tulong ng sangkap ng ating Marchoco, ang Turin na isang uring amino acid. Kaya sa ating lahat na mga kasangga sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas, yung pong ating Marchoco ay available po yan sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, malapit po sa ating mga lugar. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating mga kasangga.
0: Ang bago mong kahuhumalinga,
3: masarap at katakam-takam.
0: Handog sa inyo ng JMR Marketing. Narito na ang Mark Choco Mix 9-in-1+1 Chocolate Drink with Stevia. Mark Choco Mix 9-in-1+1 Chocolate Drink. It's a non-dairy creamer with cocoa, spirulina, chlorella, and omega-3 DHA. Meron din kasamang taurine, probiotics, and acai berry. Ang bago mong kahuhumalingan, Mark Choco Mix 9-in-1+1 Chocolate Drink with Stevia. Mark Choco Mix 9-in-1+1 Chocolate Drink is no table sugar added.

0: Choco Mix.
1: Mar Choco, Choco Linam Nam, healthy sa katawan.
2: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan, hatid sa inyo ng Jamer Herbs Incorporated.
3: Good morning, Ma.
4: Good morning, anak.
5: Good morning, Lola.
4: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Disconnect yo. Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon.
6: Good morning, everyone.
4: Oh, iho, iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
7: Okay naman po. Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Marcafe Brown Rice Coffee.
5: Lola, yung pinadala nyo pong Marc Choco, ubos na rin po.
3: Ba, yung Marcafe 5-in-1, ubos na rin.
4: Ah, kakapadala ko palang last week. Ubos na agad.
3: Bili na lang kayo.
4: Sa Generica Drugstore.
3: Ba? Meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila?
5: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
4: Takaw, late na kayo sa balita. Ang Marc Choco, Marc Cafe 5-in-1 plus 1. At ang paborito kong Marc Cafe Brown Rice Coffee, nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
8: Oo nga, Ma. Available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Marc Cafe Brown Rice Coffee.
5: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
9: Bili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.
3: Pinagsamang calamansi at green papaya sa gandang natural na meron ka. Kung beautiness ng skin ang gustong makamtan, igandang natural green papaya with calamansi soap na. In every day of my life, na kahit under the sun, looking fresh and healthy skin pa rin the whole day. Marami na rin ang nagtatanong kung anong gamit ko, kapatid. I'll tell you, lulutang ang natural mong ganda tulad ko dito sa gandang natural green papaya with calamansi whitening soap.
9: This is another product of JMAR Marketing. Available na sa mga suking tindahan, butika, drugstores, supermarkets at groceries dito sa inyong lugar.
10: Ubo, sipon, sakit sa katawan ay hindi birong pakiramdam. Kulang kasi ang sustansya ng katawan at mababa ang immune system. Panatilihing malakas ang katawan at immune system para sa pang-araw-araw na pakikibaka. Kasangga, mag-Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc everyday. Mabibili sa mga suking drugstores at butika dito sa ating lugar.
11: Mga Kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Marc Cafe Official Facebook page. JMAR, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
9: JMAR, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Kasangga at Kalusugan.
12: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapol, ano? Yung pong ating JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle, mga parents kong minamahal, ha? Tayo po ay extended at tayo po ay naghihintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating paraffol ng JMAR Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman, mga kasangga, kung tayo po'y magra-raffle na ano po, sapagkat unang-una, wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery na mga nagsasabing tayo daw po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ha? Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng JMR Todo Panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan na extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga, ha? Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension, mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano, yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana ay mapagbigyan kami ng extension, sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo, sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po humihingi na extension din na baka pwedeng sila kunin na yung mga ano, yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong iraraffle, nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo, mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasangkat Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas, ha? Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Injimar Camonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo, mga kasangga, sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraffle. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo, mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at Kalusugan.
0: Inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga! Kasangga at kalusugan! Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan! Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
13: Basta radyo, ibandero mo!
14: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
13: Basta radyo, ibandero mo!
15: Hi Barbie!
16: Hi Ken!
15: You wanna go for a ride?
16: Sure!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: smart chocolates.
1: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may Stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
2: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampa-sexy!
4: Pampa-macho! Pampa-healthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantaya, basta radyo, ibandera mo.
1: Yes, mga higala, good morning. Latos on ito. Mga higala diha sa Ubay Bohol na pabamudiha. Yes, padayon ta sa atong mga kahat FM Katmon, Brother Radio Dumanhog. Sa atong mga ka-BFM diha gihapon sa Bohol, no? Tara mga lods, Amigos Coffee, Amigos Capsule, mapalit diha sa nagunang mga pharmacy butika. Amigos Coffee na ta, tara na. Sa atong mga karadyo bandera diha sa Katarman. Parang ura sa mga higala, arita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
2: Pina ko. Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo ko ay.
3: Wapang magpalod, nagkaradyan sa kugkabok. Nag-iisap pa dyan kugkabok. Ay, di ko kita kasada.
2: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
3: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat ka ng Amigos Coffee. Kay 1 year na kong gamit, kana, radyo na kong gigamit. Wala dyan ko'y tambar dito, marka na radyo yung Amigos.
2: Usa na katuig ka na gamit o Amigos Coffee?
3: Oo, usa na katuig. Nga, sa katuig kape, nga, maura dyan na yan kong gamit. Wadyo ko, wala dyan ko'y tambar. Nga, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawat.
2: Anya, kamusta man itong mga... Ay, tagod, itong mga sakit ni mo. O sakit yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
3: Wana, wana. Katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Opo, kanang normal na. Akong water, gamay na kayo.
2: Pilagay ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
3: 400.
2: Ya, karo, normal na?
3: Normal na, kanang 103 na.
2: 103?
3: Oh, 103 na. Nagpa-sugar mong kung anong magpatong Sabado.
2: Sabado, ato lang liaging, katong liaging Sabado, no? Pa-sugar ka, katong pizza dos.
3: Oh, ato pizza dos.
2: Oo. Nga, unsa man, unsa may experience ni mo. Tagay-mig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bitay. 1 year naman dyan ka nag-inom.
3: Oo, ang
2: kanang, mga sa una. Ay, tagod kayo. Ako sa istoryahan sa tinga. By the way, mga palangga, si Nanay Bibian Labide ni taga-asa gani ka, Nanay Bibian?
3: Hilongos Liti.
2: Hilongos Liti, katong naglubog na ka sa banig, ato nanay, no, niya?
3: Oh, katong din ako kabakot, nagkurog-kurog ng pair, din ako katindog.
2: Okay.
3: Niya ka ng hangguiter sa una, arang dakuha.
2: Okay.
3: Niya ka ng... Idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na nag-uol ako ato, kay abin ako, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na, nag-surrender na ko. Na. Nagpasalamat yung ko sa Tanabang Marion FM, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos, galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, dahil pagsugod yun ako ginom, August ko nakasugod o ginom ato, last year,
2: August 24, 2024.
3: Oh, nga. So, August ko nagsugod. Nga. Nagsige ko ginom. Nga, pagka-October, muna to, na, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko. Di na ko magkurukurog. Nga, kanang ang witir, gamay na. Nga, sa una ko, magsige ko kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Naulian na po to. Di,
2: hello.
3: Ini. Kena bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
2: Anaka UTI, abrapil.
3: Oo, kena bang sigil pangingi, sigil pangingi. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o gunuka bitang gagway na inigawat, magdugo, dayon. Nga, kana labing ginukanuka ko gagway ba? Katul.
2: Asang imong TV, asang imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV yan. Pila edad ni mo?
3: Naulian na sa Amigos.
2: Pila edad ni mo?
3: 56.
2: So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
3: Oo, 55 pa to, nga. Diyara d'yo po na, diyara d'yo po na ulihan sa amigos eh. Kaloy sa Diyos, tungod sa amigos, at to karon okay naman ako. Pananlawas. Okay na, wala na ko mag, wala na ko mag, ano bang, hili na mag-gulgul ako tiil, hili na mag-kurog-kurog ako tiil, kanang, pwede na laman, kung kakuraosas, o nga, kadi mong kubyaan sa kong bana kay, ilagi ko kabarog, di ko katindog, nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, ngulungol akong tiil, nga. Pagkatungol sa amigos, na naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog, aw, pwede na ko biyaan sa ubana, mamasahiro na akong bana, pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
2: Kaya yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan, na-apil po na
3: ako. Oo, mo, siya pwede akong nakatabang ako, ag amigos, kay sukat siya ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala na siya ko mag-sukat, wag siya na nagluwa, wala na. Wala na siya ka nang, sa katong pagbagyong tino, diri, di huba ko gayo. Amigos ro, amigos ro may painom sa umbana. Kalong sa Diyos, iniglua na kong prima, wala may dugo.
2: Wala na, naulian na, naulian niya, nagpa-check up na sa kanto.
3: Wala na, naulian na din. At kung pagbagyong tino, ang tukarag ako, takit, amigos ro may nakauli, wala man Diyo ko inyong ginaginom, tambal na lain, amigos ro, Diyos, di Diyo ko magpakawa o amigos. Bisan og dili ni makapalit og kinarton mo palit man dun akong Paris og kanang kada adlaw tulo pagkasunod adlaw tulo pagkasunod adlaw tulo niya og nami kwarta palit og duhang karton tulong karton ana ba
2: so pwede ra magpalit og kasusasi no
3: gikan pag kuya Ingil gikan pag sugod akong ginom og amigos wag yun ko undang-undang hantag karon
2: straight ragyod
3: oh Aula lang din ay akong bisaligan. Ay, ang butainong kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
2: Katong iwong Twitter, gamay na lang saan?
3: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita kong liog ba? Niyato ko galito ni, niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni kuan, Sirnahed.
2: Mahib, oo. Oh.
3: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kaya wala ko yung pili mo kung paminaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko. Eh. Nakurat siya kay siyempre. Kung ano ba, dako kay kausapan akong lawas ron ba?
2: Ligo na, ligo na.
3: Na, ligo na, buyag. Uy, ka nang, ako na malang galing magkatrabaho. Ris, wala yung mga laba, mga hinlo. Sa una, kawadyo ko, mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
2: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, kay imong sugar. Gikan sa 400 na normal na karon.
3: Na normal na kanang akong diabetes. Mura pag nawa na ba?
2: Okay. Nya yeah, bago pa jud sa kwan, bago pa jud nagpa sugar atong naging semana.
3: Oh. Oh, nagpa sugar ko atong di man ko ni bago kay pirmi lang ko magpa sugar na. Sige magkuan nga normal na akong sugar kay madlok pang kukuog ka ng
2: so kung nakay pa rin man
3: every 3 months, magpa-sugar ko.
2: Okay, nya, wala na, normal na yun.
3: Oh, normal na akong sugar niya.
2: Kanya, ang imong...
3: Di na kayo makita.
2: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit sa mong bana karon, normal na sad.
3: Nga, grabe, mura na inoamig bagong ninyo.
2: Nga naman, ganyan, ano magbi, nakotaan na si Idol Beauty Boy, ano ko nung mura mong bagong ninyo, nga naman.
3: Makakuan mangog ko, makakuan ko ba nga? Sa una katong napakusakit, halos akong bana, sige panguhit. Muragapon kayo, hindi mo itik. Kaya hindi, di ko magamit si Ara, laging niwang nga kay. Niwang kay ko sa una, nga mura mangog ka ng, wait, kuan ba? Kuan lang ang bana at sunadlok na gali ko, basi hindi taglain ang bana. Pero karan! Nga, grabe!
2: Nga naman?
3: Kada gabiin kamang!
2: Sila sa ita, di ba? Sila sa ita, di ba?
3: 56 niya! Pero, mura na, mura o kung kagakong lawat, panahon ni, mura na, 30 ka, 20, nakaog naman, buhok ko na!
2: Tinuod gina itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga, ingon siya, mamols na kuno kayo ka?
3: Gusto mo magbutang pa niya? Isang mga pagliyagay na! Kuya, diyan po, kuya, diyan ang amigos mo, diyan nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
2: Okay.
3: Kuya, diyan ang amigos, diyan nakaluwas na ho. Munang, munang dilig din, undangan. Istak sa kumpares, kay, panaligayaan ko firme. Kay mama sa hero.
2: Lagi din, daghan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit ng amigos coffee. Tagahan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay ra?
3: Ah, thank you kayo, kuya.
2: Pagkabinan, pag pagkapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
3: Oh, thank you, Kuya Inslamo. Maunag din ay pinakanindog yan, nagawat ng kulas kuhan.
2: Pagkapinan sa natong kuhan, pagkapinan sa natong 2,000 pesos na car.
3: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
2: Sige nga, unsay masultin mo sa amigos copy, okay yun?
3: Okay kayo, oy, kanang ang amigos. Maugyay ka ng mura, pagkampanan bitaw sa kanangwa na di paglaong bitaw, pero huwag gamit sa amigos, makuan, mabalik yung tanan, kanang mabaskog ka, din, mura bag, ang amigos mo may gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik tanan, ay ako, nawa naman ako paglaong taon na, kanaluwat man ko sa amigos, man, ako magpasalamat sa amigos ko, eh.
2: Okay, yan na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa guni mo eh.
3: Saan kayo? Dako ang gugay. Lalipay mong gugo tayo.
2: Lalipay dyan kayo.
3: Lalipay kayo ko ba?
2: Sige, ingna niya. Si Junil ha. Katong pagkanaon ha. Napulo ka box ng amigos coffee. Pero karon wala pa. May coffee ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
3: Lagi kayo. Sige, buta. May pangita din eh. Mahutlan man. Kabot-kabot na may dagang butika, nautdan man, may gali atong December, nakapalit may upat na karton kay upat na lamay na bilin, among yurot, isa ay lang, utda, tuloray inyo. Tuloray na palit yan.
2: Ati sa kayo pangalan mo, Bibian.
3: Bibian Labides.
2: Bibian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
3: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
2: Salamat kayo, ha?
3: Salamat kayo, kuya.

Yeah, sagang-sagang salamat Nanay Vivian gikan sa Hilong sa Leyton. Yes, ang kaping madaling timplahin, madaling mahalin mga lods. Yes, ang kaping walang katulad, nag-iisa lang Amigos Coffee, ang kaping dunay vitamin C. Inubanan sa atong Amigos Food Supplement Capsule. Mapalit diha mga higala sa mga pharmacy butika sa inyong lugar. Yes, mga lods, sa atong mga higala diha sa Katmon. Palit ang atong Amigos Coffee, Amigos Capsule na diha sa butika San Guillermo sa Corazon, Katmon. Mapalit usab diha mga higala sa tanang branch sa Pharmacia Leia o Leia Pharmacia. Mapalit usab diha sa kung ano sa atong sibyanan sa Hot FM Katmon, pangitaan lang si DJ Wednesday. Sa atong mga higala diri sa Dumanhog, mapalit dihan ni Sir Iboy Pan sa Kugon Dumanhog, Bituan Drugstore, Pharmacia excuse me po, Nadia sa Pharmacia Zipura. Siya umurag di na yun ni maayong magkasangit-sangit ni atong tingog siya. Amigos, yes, Amigos Coffee mga higala. Yes, sa mga taga Ronda na diha si Ma'am Anita Batuon sa Ilaya Ronda. May guyaba no jensing sa atong mga higala diri sa Ubay Bohol, Milky Way Pharmacy. Napo diha ang J&N Pharmacy mga lods.

Yan, sa asa o gasa man kang lugar ang nagpaminaw karoon. At tua o gadua lang ang mga suking tindahan, butika, parmasyal. Okay, mong kalimutang atong, excuse me po. Ang atong ongoing pa-promo mga idol, ang padaghanay sa empty box sa Amigos Coffee. Ang padaghanay sa empty blister sa Amigos Capsule. Pwede kang makadawat sa atong mga pa-premyo. Anay makadawat sa 10,000 pesos, 5,000, 3,000, and 2,000 pesos mga idol. Napoy makadawat sa 50 kilos nga bugas humay. Anay makadawat sa 25 kilos and 10 kilos nga bugas humay. Munang sugdi na diha. Kolektahan na ang empty boxes and empty blisters sa Amigos Capsule, Amigos Coffee.

0: Yes, tara mga igala, padayon ta. Alita, ugarita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Capsule.
1: Hello, pre!
2: Yes!
1: Mayong unto or may adlaw ni mo na idol? Kisa itong pangalan doon?
2: Pangalan ko, yes, Carlo Bungkat.
1: Carlo Bungkat, no, diya sa asaginan niyong lugar, Idol Carlo or Pari Carlo?
2: Taga Tutulan, Dawis na kuya.
1: Tutulan, Dawis, Bohol.
2: Yes, kuya, yes.
1: Ah, yes, tagbilaran mo. Tanda, tagbilaran Bohol, no? Kaya para klaro, kaya mas ilado ni kaysa Tutulan, Dawis, no?
2: Tutulan, kuya, Tutulan.
1: Tutulan, marag tutulan, marag tutunlan, dahil. Tutulan. Pare Carlo, or boss Idol Carlo, ako na, kung dito, ako na balitaan. Nga nag-inom, guno ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update? Unsa may effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
2: Sige kuya, so ano, una nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April katong tinatag ka og ganang kuno kana sample na at the same time nakapalit sad ta sa Amigos Capsule. So muto kayo na akong gi-try ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang nga napo pabuksulod. So pag first mga 3 capsule siguro kuya pag-inom nako murag na feel nako nga naay something nagwan sa kuwang ko ako ang digestion
1: so mabilis na ko nga kuwang digestion
2: kay nga pagkauman do kuya naka duong ta sa CR nga moto na amaze ko kay pagpagawa sa kuwang hugaw no. Nakita na ko nga naay mga bula-bula.
1: Okay.
2: O niya. So, di isa ko ang kuan.
1: Kusa ba na?

0: yun ang Higos Capsule, no? Kay nawag yun.
1: So, sa ato pa, idol, Sir Carlo, na sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Amigos Capsule.
0: Yes, epektibo dugay ko yun, no? Kay tungod kay ang mga ingredients day sa Amigos Capsule, mga herbal, then nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas ding complement pa yun. Tungod kay naali ko yung nakita ang ingredients, naali na siya ay vitamin C.
1: So, which yeah, is... Yeah, naali vitamin C. So, naipangutana si Anli Pop ko, Idol Carlo, ingon sa Anli Pop ko, kamusta ko ng imong manoy nga nakainom mong Amigos Capsule?
0: So, kung nag-iabog ko yan, no, kanang nakanindo na no, nga, sige, tag, when nakainom tag Amigos Capsule, mura magsigig yung pangita ni ato ang kuhan, ato ang kargada.
1: So, sige, pangita. Kisa may ipangita, anak, ingon si Anli Pop ko, na si Anli Pop ko sa live siya, kinsa ko nang ipangita sa imuhang manoy.
0: So pagkakaroon ko yan, no, nangita pa ba kita o gato ang kuhan? Ato ang pares? So,
1: ay!
0: Bati, na natin yung mga nagpaminaw nga kuhan.
1: Ay, ay,
0: so, na-open okay na kuya, open.
1: Na-open ang panawagan, Alipap. Gato ang Alipap ko eh. Open, so sa ato pa, willing, yung sana, kanang willing to mingle ka karon.
0: Yes, kuya, yes, kuya.
1: Willing to mingle, ha? Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsay number ni mo para basilay mo, dial ni mo.
0: Hi! Ito ko, you know, amazing. Para na ko, no, sa mga nagpaminaw karon. Try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa tuwang Amigos Coffee, quality bestseller na yun ang coffee, no? Mga 2 years na good ko nag-inom na. Apil ako mama, dugay na ganyan nag-inom, no? So, kaning Amigos Capsule, kaya bago pa na, pero na-amaze ko.
1: So far naman ay pinakabag-o na to, pero sa usa lang ka blister na idol nga mainom, maka sinati gyud nga doon na gyud effect.
0: Yes, yeah, yes, yeah. Dito ko na miss kay katong bula-bula day ang kuno ay ana explanation din nga nag-detox na gyud na siya, basta nay mga maapil sa imong hugaw, true enough yun nga nag-detox gyud na siya sa tong panlawas.
1: Yes, ningon si Juan, ningon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, oh, ano may masabi ni mo, Ana Carlo?
0: Kuhan ang kuya, no? So, ato araw man ang kuhan? Ato
1: ingon si Carlo, ingon si kuhan. Ingon si Lawaw. Palihog sa imong number doon. I-share lang ako kaya. Ito na lang mo nag-comment natin. Nanginang lang sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, kami ko sa capsule ni interview. Dito ni Uyab-Uyab, ha?
0: Ito kuya, ito kuya. So, wala tanong. So, lindot yun ang Amigos Capsule kuya. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
1: Para sa tanan. Proven and tested, idol.
0: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos Capsule kuya. So, until now, no, nag-inom na. So, lindot yun kayo. So, saya itong dali, takapoy yun. Makatugtal, malami sa dimuhangtog. Usag yun na sa napamatudan ako nga... nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
1: Ah, sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
0: Yes, kuya, yes. Tuod yun na kaya, tuod yun.
1: Yes, sa dagang kayo, salamat, Dol. Tag-asa kayo ka, Dol. Buhol, no? Buhol. Tagbilaran, Buhol.
0: Yes, kuya. Sa tutulang daw is Buhol.
1: Yes, dagang kayo, salamat!
2: Yes, nagandang salamat mga palangga sa maong testimonya. So, Amigos Capsule, no, makapalagsik, makapaabtik sa panglawas. So, unsa pay gi paabot sa matag usa nga naminaw karon ay naglangan-langan palangga.
3: Sa pagsubang sa matagun
2: adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy
3: mo sila.
2: Para makapalit na sa maong mga produkto langgahan.
3: Ang sa kinabuhi
2: Lito Abadinas is watching. Asa naman ka Lito Abadinas?
3: Kinapili kinahanglan lang.
2: Yes, kinahanglan dyan na to nga muinom o Amigos Capsule, ha? Aras alas 9:54 na ni tingog na unta si Idol Wednesday nga niingon na pud siya nga anong na naman pud ka kuya Angel nga maayo namang pagkahimutang ako diri sa under the table.
3: Amigos Capsule tina
2: ngon sa Idol Wednesday siya nag under the table unta akong one hand
3: pagkaon
2: dayon mo anak ko I have two hands
3: liko na lang kau.
2: Lain, may ingon ka on sa left and the right.

0: May binana pa sa Idol Wednesday. Oh. Sukad nga na... Sa to... Isa sukad nga nagtingog mo ko yung Inzal ba? Unsa man. Isa gikubala ng akong kamot. Unswa? Naunsa ka, Idol Wednesday. Isa gikubala ng akong kamot. Nga nung gikubala ng imong kamot siya. Every time. Unsa every time siya? Every time I see here. Gikubalan ako here. Ay nako, Bus Raymond, danawan ni si Idol Wednesday. Ay gikubalan ako no iyang kamot. Kami mo, ako Wednesday pa, katawa na lang ako. Ha ha ha ha. Santo kabayo. Ha ha ha ha. Amigos ka, ay natay, pahula mga palangka. Worth of 15,000 pesos sa makahula. Hulaan nyo na eh.
1: Ay apo, sakit na po kayo ang akong tuhod. Apil ang akong likod. Murag, gitatugan kong bato. Lisod na kayo ilagaw.
2: Sige na gyud kag reklamo analo. Dili na pwede mag-antos lang ka. Na ako'y pasulay ni Molo.
1: Unsa man pod na, pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
2: Ay dili luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule lang ngalan. Herbal ni siya nga tambal. Nga makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy pirmi.
1: Tinuod ba na? Unsa may naanabe?
2: Natural nga mga sangkaplo, nga makatabang mupawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
1: Mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Apo, nindot na lagi akong pamatik karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
2: Mauna lo, tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang og inumlo ha.
1: Salamat kayo, apo. Nibalik na gyud ang akong kusog.
3: Para sa sakit sa lawas, rayuma, ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
0: Yes, at sa pag-ipabot mga palangga, Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug pharmacy. Yan, san sa paigi paabot alang sa tanan, wala tayong oras. Daghang salamat ug maayong buntag.

bida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Chocomix.
1: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Uyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Aga na, pero nahingangaturog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutubala 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response.
8: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Salida at musika, pinag isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa.

0: Smart Choco. Choco linamnam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients, sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simula.

0: na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman.
4: All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 to tumalas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Teenage 1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng
2: psoriasis. Nasubok na ng panahon ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kapilang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tase lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tase lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan. Araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
0: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
0: Sabay na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan at tagumpay sa kalusugan nationwide.

napapakinggan sa buong Pilipinas na po, mga kaibigan. Kaya naman, sa lahat po naman ng mga nakaantabay po naman sa atin ngayon. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan. Tara na, kwentuhan na naman tayo. Dito po naman sa ating paladudunan.

0: Tawag na po mga kaibigan sa ating po namang numero 0969 226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan mga kaibigan at ibahagi na po ang inyong mga kwento tungkol po naman sa ating po namang produkto. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po ito?
1: Lito, tinampay po.
0: Lito.
1: Tumusin, ayan.
0: Tama po, Lito, Tatay Lito.
1: Oo.
0: Ah, po, taga saan po kayo, Tatay?
1: San Jose, Mahayag, Sambuanga del Sur.
0: San Jose, Sambuanga del Sur.
1: San Jose, Mahayag, Sambuanga del Sur.
0: Okay po, Sambuanga del Sur. Okay, Mahayag. Ilang taon na po si Tatay Lito?
1: 67.
0: 67, okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Lito?
1: Dalawang sasi pa lang po ang ininom ko kasi muna kung misis ko kasi mayroong karamdaman sa katawan niya.
0: Ah, okay po. Mayroon pong karamdaman si misis. Si misis po ang umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Ah, very good po. Tatay, kayo po, nakadalawang sachet pa lang.
1: Oo, dalawang sachet pa.
0: Oh, parang humingi lang kayo ng dalawang sachet sa misis po ninyo.
1: Ano?
0: Parang humingi lang po kayo ng dalawang sachet doon sa iniinom ni misis po ninyo.
1: Oo, opo.
0: Ah, okay po, Tatay. So, ito po ba yung pinagpapatuloy po ninyo? Araw-araw po kayong umiinom ng ating rice coffee, Tatay?
1: Nahinto namin kasi naubusan na ang aming binili sa Juan, sa Rase, sa Aristur.
0: Naubusan na po sa, dyan po sa inyo?
1: Aristur. O sa Mulabe, wala ng supply.
0: Sa Sambuanga del Sur, naubusan na po. Wait lang po, Tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan. Kung saan pa kayo pwedeng makabili kung meron pa po dyan ang iba na pwede nating mabilahan ng ating po namang rice coffee. Sa saan po kayo nabili, Tatay?
1: Sa Mulabe, RX Cure Pharmacy.
0: Naubusan na po dyan.
1: Sa Mulabe.
0: Opo. Malayo po ba kayo sa Ipil? Pagadian City?
1: Malayo sa Ipil.
0: Malayo sa Ipil. Sa Pagadian City po, Tatay, malayo din?
1: Pagadian, medyo malayo. Mag-consume po, pira pa masahe, mga 200 plus, bakat po.
0: Tama. Medyo, ano pa. Sige po, Tatay, hayaan po ninyo. At atin po namang ipapaalam po ito sa atin po namang mga deliveries. Nang sa gayon ay madalhan pong muli dyan sa Mulave ng ating po namang rice coffee dyan po sa RX Cure Pharmacy. Naubusan na po pala dyan. Opo. Sige po, Tatay. Hayaan po ninyo at ipapaabot po natin. Papaalam natin sa ating po namang mga deliveries ito nang sa gayon ay madalhan po muli dyan sa inyo.
1: Ito boy.
0: Opo. Go ahead po, Tatay.
1: Kailan ba sila nag-deliver sa mga de?
0: Sasabihin ko pa lang ngayon. Pero ang alam ko po, Tatay, naglilibot naman po sila at alam nila yung mga lugar na wala na ng ating rice coffee. Pero ifa-follow up po natin, paalala po natin sa kanila para mga ilang araw na pong wala.
1: Lagpas ng isang semana, isang linggo.
0: Opo. Sige po, Tatay. Noted po.

0: yan, lampas ng isang linggo na wala ng ating rice coffee diyan sa ano, sa Molave. Sige po, tatay.
1: Ano ba ang agreement sa issue ng maghatid sa kwan? Ano ba yun sa pharmacy?
0: Opo, hindi ko po alam, tatay. Yung pong ating deliveries at saka yung butika po yung nag-uusap po patungkol dyan. Ang akin lang po ay masabi ko din sa kanila yung mga reaction po, yung mga update po ninyo sa amin ng mga tagapakinig, saka po namin nasasabi po sa kanila. Pero ang alam ko po ay may monitoring naman po kami. Alam naman po nila yan, pero kailangan lang po nating i-follow up.
1: Okay. Ngayong Thursday, punta ako sa Molave kasi sinabihan ako sa misis ko na puntahan mo sa Molave. Yung pira na ano ba yun? Sa Tagalog yung billing?
0: Opo.
1: Prepaid naman ako, Kuya Boy, sa kuan, sa pharmacy.
0: Oo.
1: Ibali ng 10 boxes.
0: Opo, 10 boxes.
1: 2,400.
0: Hindi niyo po ba pwedeng kausapin yung ano yung butika if ever na ano na ilagak na po ninyo yung ano sa online, tatay, hindi kayo na-order sa online?
1: May kumahalan, Kuya Boy.
0: Yes,
1: kasi
0: mahal.
1: 300.
0: Oo. Tama. Tama nga naman. May shipping fee kasi yun eh. So tama nga po. Opo. Sige po, tatay, hayaan po ninyo at assignment ko po yan, galing po sa inyo. Ako po ang i-follow up ko po yan. Papaabot ko po agad sa atin po namang deliveries. Nang sa gayon ay malagyan po dyan para pagpunta po ninyo, meron na.
1: Okay lang nga, mapadali, Kuya Boy, kasi
0: yes,
1: ang misis ko ay
0: opo.
1: Pinapian ako. Madali
0: ka. Inutusan na kaya. Tama. Kumusta si nanay? Ano po yung mga iniindang karamdaman ni nanay?
1: Marami karamdaman sa kanyang katawan.
0: Oo.
1: Kuya Boy.
0: Po.
1: Kinulam siya sa kapatid, sa asawa ng kapatid ko. Kinulam.
0: Ah, ganun po ba? Marami po siyang iniindang karamdaman.
1: Oh, marami. Noon, hindi siya makatulog.
0: Oo.
1: Lagi, ano ba yun sa yung kurok sa yan, TLB daw?
0: O, sumasakit. Parang namamanhid.
1: Wala akong tulog. Halos siyang gabi.
0: Opo. O, pero po nung, nakailang karton na siya ng ating rice coffee?
1: Limang karton pa.
0: Lima, opo. Kumusta naman po yung pag-iinom niya po ng ating rice coffee, tatay? Kumusta naman?
1: Medyo mabuti naman katawan niya sa mga karamdaman niya. Mm-hmm. Mabuti naman ang kanyang pamati. Sana sabi kaya pa, panang
0: opo,
1: pamati.
0: Pakiramdam.
1: Pakiramdam,
0: oo. Opo.
1: Mabuti naman.
0: Opo.
1: Ngayon nawala na, naubos na. Kaya pa, pinapin ako ng dupag dinbalik yung ibating mga sakit.
0: Oh, bumabalik na naman.
1: Nahinto ang kanya.
0: Oo, nahinto. Opo. Okay. Sige po, tatay. Noted po yan. Para tuloy-tuloy talaga yung pag-iinom ng ating rice coffee para makaginhawa. Kumbaga, maginhawahan si nanay.
1: Oo. Gusto ko makausap ang delivery kasi hindi lang ako makasabi ng strict na Tagalog.
0: Okay lang yan, tatay. Basta
1: hindi po siya maka-intindi sa Bisaya.
0: Oo. Opo.
1: Hindi kami maka-intindihan.
0: Sige.
1: Gusto unta ko nga kami makasulti unsa'y pamahagi sa iyang pag-hatol sa risk of bomb diha sa kuan sa
0: pharmacy.
1: Kung kasta o magsingil-singil ba kada bulan ba yung ana kay o magsingil-singil kada bulan pwede ba nga magsigil ang tultur na kay dealing ng staff ito.
0: Oo nga po. Di ko po kasi alam, tatay, yung ano yung yung itinerary po nila, yung mga lakad po ng ating mga deliveries. Kasi naglilibot po sila sa buong Pilipinas. Hindi po nila eksaktong alam yung ano nila. Kasi along the way, kapag sila po ay pumupunta sa mga butika, kung minsan, may mga nakukwento po sila sa akin na sabi nila, kaalis lang namin Kuya Boy doon sa butika, ubus agad. Kaya tinatawagan uli kami para bumalik. Kaya yung ibang mga butika nga na ano, pero ginagawan po nila ng paraan talaga, tatay. Kaya po ganun yung nangyayari. Pero sabi ko nga po, tayo naman po dito sa ating programa ay ipapaabot po natin, papaalam po natin sa kanila yung tungkol po dyan sa ating po namang dyan po sa inyo sa pagkaubos po ng ating produkto dyan po sa Molave. Para kahit papano po ay malagyan pong muli at sana hindi na po maubusan para tuloy-tuloy po yung pagbili po ninyo pag inom po ninyo ng ating rice coffee.
1: Ayun na lang trabaho. Kung magbiling sila ba, for example, na 100 bucks, panaglitan lang. Ako rin, makakilog na siya balik-balik.
0: Para hindi na balik-balik. Opo. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at papaabot ko po yan. At ngayon sa mga panahon na yung tatay, nakikinig po sila sa atin lagi yung mga deliveries natin. Kaya alam po nila yung mga nag-tumatawag sa atin at nagsasabi na...
1: Ngayon, Kuya Boy, na nagsabi ito, nakikinig sila?
0: Opo, nakikinig po sila. Nakikinig po sila. Yung ating mga deliveries, nakamonitor yan sa atin. Kasama nila yung ating mga monitoring team. Opo.
1: Buti naman.
0: Opo, yun, tatay. Nakikinig sila. Alam nila yan, tatay. Alam nila yan.
1: Yeah, boy, pasensya na.
0: No problem, tatay. Wala pong problema. Huwag po kayong hihingi ng paumanhin. Okay lang 'yan, tatay. Wala pong problema. Naiintindihan ko naman po kahit konti. Nagkakaintindihan naman tayo, tatay. Ang sa akin po ay papaabot ko po ito sa atin po naman mga deliveries. Okay po 'yan, tatay. Huwag po kayong hihingi ng pasensya. Okay po 'yan. Wala pong problema doon. At least ngayon, tatay, nagkausap tayo. Nagkausap tayo ngayon.
1: I put out of time na kayo. Nag-text lang ako sa inyo.
0: Yes.
1: Kasi ang alam ko, mabasa na niyo ang text.
0: Yes. Opo. Kaya po tumawag kami. Opo. Kaya po tumawag kami. Yes po. Yes po, tatay. Kapag halimbawa, tatay, sa mga susunod na araw, wala pa rin, tawagan niyo po ako muli. Huwag kang magsasawa na kulitin po ako para kulitin din natin yung ating mga deliveries, tatay. Okay lang po yan. Wala pong problema yon. Wala pong problema na tumawag po kayo, mag-text kayo, tatay, kung talagang wala pa ng ating rice coffee at tayo po ay magpa-follow up din po sa kanila.
1: Mayroon pa magbili sila mga 100 bucks ito sa run. Are you sure, sir? Ako hindi makatilo ka na si Wallace.
0: Para hindi na kayo balik, pabalik-balik. Tama po, tatay. Sige po, no problem po, tatay. Noted po yan. Papaabot po natin sa kanila.
1: Okay. Salamat, Kuya Boy.
0: Thank you, tatay. Salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Okay.
0: Salamat po, tatay, dito. Thank you very much po. Paalam po. Tatay Lito po ng Jose Mahayag, Zamboanga del Sur. Sabi ni Tatay Lito, kung tama yung pagkakaintindi ko, lagyan na ninyo dito ng 100 boxes, Kuya Boy. Para hindi na nauubusan at hindi na puputol yung kanilang pag-iinom ng ating rice coffee. Tama nga naman, ano po. At noted po natin yan. Yan po ay ginagawang po ng paraan talaga ng ating po naman mga deliveries. Kaya lang siyempre, sabi ko nga, nag-expand po tayo. Lalo po ngayon na buong Pilipinas na po ang sinusuplayan po natin ng ating po naman rice coffee. Kasi buong Pilipinas na po, mga kaibigan, umiinom na ng ating po naman ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Napakaigi po at napakasarap pong pakinggan yung pong balitang yan. Kumbaga lahat na po ng ating mga kababayan na buong Pilipinas ano po na natutulungan na po ng ating rice coffee at marami na po ang nagpapatunay. Siyempre, ng kagalingan po nito at ang kagandahan po ay napakarami na po sa ating po namang mga kababayan ang umiinom na po ng

0: sa atin po namang kalusugan, sa kalusugan po ng bawat isa po sa atin na umiinom po nito. Kaya nga po talagang eto nga, nagkakaubusan na dahil nga po sa napakarami na po natin na mga kababayan po natin umiinom ng ating rice coffee. At hindi po pinababayaan yan ng ating po namang team para lahat po naman ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores ay malagyan po ng ating rice coffee. Kaya lang, syempre, hindi po natin ma-control dahil po sa dami na po natin na umiinom po ng ating rice coffee, talaga pong nauubusan po talaga sa mga butika, pero sandali lang naman po yun. At yun po ay nababalikan agad ng ating po naman mga deliveries. At kapag sinabi niyo po sa amin dito sa ating programa, yan po ay pinapaabot po agad-agad po natin sa kanila. Sabi ko nga, alam naman po nila yan. Ano po, at nakikinig po sila, nakamonitor po sila, mga kaibigan sa atin. Yung ating po naman mga magigiting na mga deliveries na sabi ko nga po ay halos hindi na po na-uwi sa kanila po naman mga tahanan. Dahil po sa dami po naman talagang demand ng ating po naman produkto, mga kaibigan. At yan po ay pinagpapasalamat po namin sa lahat po sa inyo na umiinom po ng ating rice coffee. Pati po yung ating po namang 25-in-1 ay hinahanap na rin po sa mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa buong Pilipinas po, mga kaibigan. Dahil po naman sa natikman na po nila ang sarap at bisa din ng ating po namang 25-in-1, yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Kaya po naman ay malaki po ang nakaatang po naman sa ating mga deliveries ngayon, dahil hindi na lang yung ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1 na kanilang kailangan dalhin. May dagdag na po yan yung ating 25-in-1 kasi po talagang natikman na yung ating 25-in-1, yung sarap at yung bisa po ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Pati po yung ating sabon, mga kaibigan. Talagang hinahanap na rin po ng ating po naman mga kababayan. At siyan po ay ipinagpapasalamat po natin sa lahat ng ating po mga kababayan na patuloy pong tumatangkilik sa ating po naman mga produkto. Kaya nga sabi ko, mga kaibigan, buong Pilipinas na po. Legit po ito, mga kaibigan, na buong Pilipinas na ay rice coffee na po ang kanilang iniinom. Naman sa lahat po naman sa atin na mga kababayan po natin sa bawat sulok po naman ng Pilipinas na umiinom na po ng ating rice coffee, maraming salamat po sa inyong lahat. Naway, maipagpatuloy po natin kasi sabi nga natin, mga kaibigan, sa pagpapatuloy po naman ng pag-iinom, sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee. Kagabi, may nagtanong sa atin na kung saan daw po makabibili ng ating rice coffee, dyan po sa Poblacion, Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte, kung tama ako. Oh, si Tatay Johnny ng Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte. Tatay Johnny, dyan po sa inyo, ito na po yung isinend po sa atin ng ating po naman mga deliveries dyan po sa Osaylan Pharmacy ng Mat Highway, Poblacion, Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako po si Dominic Dina Bagat Valdez.
0: Ano pong pangalan?
1: Ako po si Dominic Dina Bagat Valdez. Dominic po.
0: Dominic. Dominic. Taga saan si Dominic?
1: Taga San Mateo Isabela po.
0: San Mateo Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Dominic?
1: 24 po.
0: 24. Umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa. Okay po. May tanong po ba kayo, Sir Dominic?
1: Opo.

0: ko lang po kung saan po makakabili dito sa San Mateo ng rice coffee po.
1: Sa Isabela, okay po. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Sir Dominic?
0: Nakita ko po sa online.
1: Nakita niyo po sa online? Opo. Opo. At meron din po ba kayong iniindang aramdaman?
0: Meron po.
1: Ano po yun?
0: Cerebral palsy po.
1: May cerebral palsy po kayo. Okay po. Saan po kayo? Sa San Mateo. Wait lang po, ha. Titingnan po natin dito sa atin po namang listahan kung saan po kayo pwede makabili ng ating rice coffee. Ito po yung mga lugar. Mga bayan po dyan sa inyo po sa Isabela ang pwedeng mabilhan ng ating rice coffee. Alicia, Kabatuan, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit dyan?
0: Sa Ramon po, tanong ko lang po. Tanong ko lang po kung saan mong parmasya sa Ramon.
1: Sa Ramon. Okay. Dyan po sa Ramon, Butika de Santo Niño. Farmasya. Opo. Butika de Santo Niño. Meron po ng ating rice coffee doon. Meron din po sa Farmasya Oscaris at Farmasya Carmelita.
0: Salamat po, ma'am. Malapit po kami sa Farmasya Oscaris.
1: Opo, doon po. Pwede kayong makabili po ng ating rice coffee. Nakakita na po ba kayo, Sir Dominic, ng ating po namang rice coffee? Alam nyo na po yung itsura.
0: Opo, yung kulay gintong dilaw na karton na may upugis po ng sikat ng araw sa taas.
1: Tama po yun. Yun po yung hanapin po natin, Sir Dominic, para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Yun po yung araw-arawin po nating iinumin. Yung ating rice coffee, dalawa hanggang tatlong sachet o higit pa, ang mas maigi po na pag-iinom po ng ating rice coffee dapat po araw-araw at huwag po natin puputulin dahil sabi ko nga, sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin dito.
0: Opo.
1: Okay po.
0: Opo, salamat po.
1: Opo, kapag umiinom na po kayo, Sir Dominic, at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli at tayo po yung magkwentuhang muli.
0: Sandali lang po, tanong ko lang po kung saan, meron din po ba yung rice coffee 25-in-1?
1: Yes po, pakitanong na rin po ng ating 25-in-1 dyan sa mga butika na yan. Kung sakali po, Sir Dominic, na doon po sa tatlong butika na yon na nabanggit po natin at sa iba pang mga butika dyan, wala po ng ating 25-in-1, paalam niyo po sa amin para masabihan po natin yung ating po mga deliveries na madalhan po dyan sa inyo.
0: Sige po, salamat po Kuya Boy.
1: Maraming salamat Sir Dominic. Mabuhay po kayo. God bless po Tatay.
0: Salamat po.
1: Salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po. Mabuhay. Thank you.
0: Opo, salamat po.
1: Thank you. Ayun mga kaibigan, si Sir Dominic ng San Mateo, Isabela. Ang kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. At yun po ha. Ang amin po namang panawagan sa inyo dahil buong Pilipinas na po tayo at baka po kayo ay hindi pa nainom ng ating rice coffee, baka po na pag-iiwanan na po kayo ng inyo po namang mga kapitbahay, ng inyong mga kakilala, sila po ay nagra-rice coffee na, kayo na lang po ang hindi. Kaya naman, simulan na po natin yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Siyempre pa ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At paggamit po ng ating po namang sabon, ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abalas, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Juan, pero nung... Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Choco Mix.
1: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Manghihigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
9: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
8: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
10: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
8: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
11: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
12: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
13: ECR Dry Goods Store.
12: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
13: ACR Dry Goods Store.
12: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko, normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may Stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman.
4: All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kadalas 5.30, tutubalas 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga, Gising Norte. Didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: May mga kwentong hindi kayang itago. May mga luhang naghihintay ng makikinig. At may mga pusong naghahanap ng pag-asa. Dito, bawat damdamin ay may halaga. Bawat kwento ay may saysay. At bawat puso ay may tahanan. Ito ang programang magpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Saan ang bawat tibok ng puso ay may kwento. Bandera Heartline. Kasama si Papa Prince.

0: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, sa alauna-bente na po ng paghahapon, mga kabandera. Oras na rin po yan sa inyo ng Best Coffee Green. Ang kaping ora palpitation ng Dermaslom sa iyo surok-surok. Mapapalit na ito sa ngatanan ng mga pharmacy dili sa Bungto, San Katarmahin. Papagihapon naton ay na San Miguel Pilsen, the true global Filipino beer. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kabandera. Ito na po ang programang inaabangan ninyo tuwing hapon. Ang programang Bandera Heartline. Alauna hanggang alas 3 ng pagkahapon, mga kabandera. Kaya sa mga nakikinig dyan, sa mga oras na ito, happy listening po. And of course, lagi nyo po sanang suportahan ang programang Bandera Heartline. Alauna hanggang alas 3 po yan ng pagkahapon.
1: Bandera Heartline. Bandera Heartline.
0: At syempre, live na live po tayo ngayon sa ating Facebook page. Hanapin nyo lang Radyo Bandera Katarman. Para sa mga gusto pong magpa-wash out dyan, mga kabandera, ha? Pwede po kayo dito magpa-shout out. Oh, baka nasugad kam nga diri, okay? Oy, nag-message sa atin si 617. Ang sabi ni 617, Kolop Idol, ari naliwat na mamati sa programa si Boy po ng Dalakit. Ayan. Magandang hapon po sa mga taga-Dalakit, sa lahat po ng mga nakikinig sa kani-kanilang mga radyo. At syempre sa ating Facebook Live, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon kay Sir October 30, sabi niya good afternoon. Hello po, good afternoon. And of course, mula naman sa ating station manager. Shout out sa listener Didi sa Barangay Airport Village. Sira Kuya Litoya, ngayon atin Nelda sa Adventist Compound. Yan mga adi yan na sa gawasa. Natambay ko no. Sana all. Inhimutambayan. Okay, nakatutok na rin sa atin si Clyde Lister Herrera Simpisa. Good afternoon. Oo, yung mga suki natin na kada kulop, ano nga, excited mahibatian ang mga love story sa aton mga kabandera nga ginpadara didi sa aton istasyon. Yan. Kaya kayo mga kabandera, ginaaghat ko kam nga magsurat ka mo nga na malay niyo ang iyo mga surata ang mabasa didi sa aton programa nga Bandera Heartline. Maupay nga kulupliwat dida sa mga taga-barangay makagtasa nga na barangay bye-bye didi sa Bungto, San Katarman. Maupay nga kulop sa iyong atanan, ano? Sa nato mga tricycle driver o pedicab driver nga nakaradyo bandera yan na. Sa mga bus driver, van driver, driver. Utal-utal na ako dyan. Dida sa Katarman Terminal, ano? Nga na mga nagtitinda yan na sa na, era mga paninda sa mga pwesto nila dida sa merkado, maupay nga kulop. Samtang namamati sini nga aton na taramdan o programa kada kulop. Bago pa nga ni Danay, mabibido kagad sa mga surat nga ginpapadara din sa aton na istasyon. Kay Danay, nasugad nga ni nga makauuwang makatatangis man ito sa Katarman pa makahahaya, ano mga kasangkayan. Kumbaga madadala ka talaga sa mga sa mga sulat na ipinapadala dito sa ating himpilan. Shoutout po to all makagtasanon. Ngan shoutout sa Himpisa. Marayan kay Lister Herrera Simpisa. Yan. Magandang hapon po sa iyong atanan. Punta mag-enjoy ka mo sini nga aton na nangaran sini babasahon nga surata tikang kan Jason. Oo, yan si Jason na. Si Jason agad. Sino si Jason, mga kabandera? Na ano nyo na ba, mga kabandera? Parang na in love na ba kayo sa isang babae pero hindi kayo ang nagkatuluyan? Oh, yan kasi yung story na pinadala sa atin ni Jason. Mga kabandera, nababasahin ho natin maya-maya lang. Siguro maano kayo, mapag manghihinayang kayo eh. Kung ano, bakit ganun yung ginawa ni Jason? Bakit naman Jason yung ginawa mo ganun? Kayo pa mga kabandera, once na may nagustuhan kayong ano, may nagustuhan kayong tao, ipaglalaban nyo ba hanggang dulo? Yan yung katanungan natin. Kasi yung story related doon sa katanungan ko mga kabandera. Sana all. Shoutout happy birthday to Tuto Arandayan, the father of attorney Risty Arandayan. Happy birthday. Happy birthday ho. And of course mula kay Nini. Maupay na kulo Papa Prince. Pa-shoutout mandidi sa barangay Old Rizal, Orvan, labi na kuno sa Salino family. Maupay nga kulop sa iyo dida ha. Samtang mga namamati kamo sa niya. Saan po kayo nakikinig Nini? Nini, ganda ng pangalan. Sa radyo ba o sa Facebook live lang natin mga kabandera? Sa mga taga Old Rizal, especially dyan ko no sa Orbana and Salinos. Tama ba? Salino. Tama nga. Salino family. Maupay nga kulop sa iyong atanan, ha? San wara man na pa-shout, nanon nga rin si Nini. Sandiri pa na siya shout out. Pwede ka mo mag-comment sa aton comment section. Live po kita sa aton Facebook page. Radyo Bandera Katarman. Na sugad man sa mga karuyag mag-text or tumawag sininga aton taramdan na mga kasangkayan ko sa kahanginan, abrido na aton text line or hotline number para sa mga karuyag mag-text o tumawag nga wara pang messenger. Ang aton linya 0969071623 mga kabandera. Otro naton sa mga bungol. 0969071623. And of course nasa ano din sa inyong mga screen ano mga kabandera. Ang ganda ng ano natin, ang layout natin ngayon. Ganun talaga, kumbaga Radyo Bandera na to eh. Yabang ni Papa Prince niya. Wala. Bilang nagtatrabaho, empleyado ng Radyo Bandera, kailangan maging proud ka ng part ka ng Radyo Bandera Katarman. Di ba? O, San Amon Station Manager, si Sir Kenji Uwertog, sugad man san aton General Manager. Si Sir Lawrence Huerto, maupay nga kulop sa iyo. O bago pa nga ni, diri kita makakarawat didi kay kun diri tumikang san ira bas-bas gihapon. Tungod kay ginkarawat man kita, kuhayon ta nalan aton trabaho. Parang ganun lang yan, di ba mga kabandera? Kayo dyan, na mga nagtatrabaho habang nakikinig kayo. Di ba? Kung baga tinanggap kayo na mga boss ninyo, ayusin yung mga trabaho ninyo. Kung baga huwag kayong tatamad-damad mga kabandera. Kasi sumasahod naman kayo. Pangit lang kapag nagtatrabaho ka ng maayos tapos hindi ka sumasahod, yun lang yung problema. FB Live daw Papa pa rin si Nini. Ah, okay. Maraming salamat Nini sa pagdutok mo sa ating programang Bandera Heartline. Ako, abangan yung story natin mga kabandera ha. Kasi medyo kikiligin ka, medyo maiinis ka. Ah, natawa ko nung Papa Prince. Kalain lamang ng iyong tawa. Bakit ba? Anyways, magbabalik pa rin po si Papa Prince. Tutok lang kayo dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito pa rin po ang programang Bandera Heartline kasama si Papa Prince.

0: Parang sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Alauna, 35 na po ng paggahapon. At syempre, ang oras na yan, hatid po yan sa inyo ng Best Caffeine Green. Ang kaping ora palpitation, nga din mas loom sa iyo, sirok-sirok. Mapapalit na sa ngatanan ng mga pharmacy diri sa Buntus, San Caterman.
1: Bandera Heartline.
0: Ito pa rin po ang programang Bandera Heartline, kasama si Papa Prince. Hello, magandang hapon kay Malo Silazor. Sabi niya, shout out daw. Shout out po, maraming salamat ma'am sa manunood sa ating programa. And mula naman kay Diasas Norma, sabi niya, good afternoon Papa Prensa. Pa-shoutout naman sa mga taga-barangay Kagugubba, Ngana, Katubig Northern Samar, sa Amo President and Senior Citizen Mr. Simeon Pisngot. Ayan. Hello, magandang hapon po sa iyong tanan. Sa naton mga suki ng mga senior citizen nga pirmi na mamati sa naton taramdan didi sa Radyo Bandera Katarman. Dako nga salamat nga maupay nga kulop sa iyong tanan, ha?
1: Bandera Heartline.
0: Mga kabandera, naton text line 0969071623. Otro naton 0969071623, mga kabandera.
1: Bandera Heartline.
0: O, asa na yung mga sagot ninyo, mga kabandera? Ano yung gagawin nyo, sabi ko? Ano yung gagawin nyo kapag may nagustuhan kayong babae? Pero may boyfriend pala. Ipaglalaban mo ba? O mag-ano ka, tawag dito, magpapaubaya. Paubaya by Moira De La Torre. Sige na, ano yung gagawin nyo, mga kabandera?
1: Bandera Heartline.
0: Para at least malaman ko naman kung ano yung mga masasabi nyo sa tanong ko, diba?
1: Bandera.
0: Para hindi ako nagmumukhang tanga dito na para akong nag-iisa.
1: Bandera.
0: Actually, nag-iisa lang talaga si Papa Pre. Aray ko.
2: Aray ko.
0: Oo, sino ba yung mga, siguro yung mga nanonood lang sa atin ngayon, yung mga... ano, yung mga nakasubok ng umibig at magmahal. Kasi ito yung programa nating Bandera Heartline. Para naman to sa may mga experience na, ano eh, may mga experience-ado na sa paghigugma bagaw pa nga ni isa mga winaray-waray.
2: So,
0: kasi bagaw pa nga ni kapag may basaon kita din yung story, nga nakarelate ka, karoyag sidngon, imo naging agian. Di ba mga kasangkayan? O diri man na imo ginagian, mayaon kasangkay nga sad sini ang ginagian. O kay bagod pa nga ni danay nakakabuligad ka mo kung nano nga mga advice ang iyo masusugad sa aton mga story didi nga ginbabasa, di ba? Kay bagod pa nga ni ay Papa Prince, na experience ko na adto. Eh di ba, kapag na-experience mo, kami pa-experience pa lang ikaw. Grabe na yung mga experience mo, di ba, mga kabandera? Ang dami yarn. Oh, pero ganun talaga yung buhay, mga kabandera. May mga bagay na akala mo, alam mo na, pero hindi mo pala alam. Oo, kaya makinig tayo sa mga nakakatanda, mga kabandera. Kasi, di ba may mga, pag halimbawa may mga mag-asawa na parang medyo bata-bata pa, mga kabandera. So, ganun itong mga disisitan dito, nag-asawa na. Diba, permi ka mo gintututuan sa niyo mga kag-anak na mawinan buhatan niyo. Tungod kay, sira, ginagian na ito nira. So, ayaw kam ka langot or kasina na gintututuan ka mo, tatagan kam sin mga mag-upay nga advice sa iyo mga kag-anak. Kay bago pa nga ni ang naaton mga kag-anak, mga kasangkayan, mga iton sira ang nagihimo san aton na kumbaga ikakaupay. Diba? San aton future, kumbaga mga kabandera. Kaya diba ito mga estudyante nga iba pa eskwila, wara pag eskwila kay nag-asawa. Diba mga kasangkayan? So, sino man diri mag-iisog sito? Nagsugad ka. Inisgan ang sanak nanay, kamaisog naman lang kay naburod ak, di ba? Sino ba naman ang diri mag-iisog sito ngayon mong kag-anak? Kumbaga, grabe nga mas sakripisyo para la makahuman ka sa nimo pag-iskwila, di ka mapaburod ka lang. Diba? Bago pa nga ni diri, sad sito ang pangarap pa san iyo mga kag-anak para sa iyo. Di ba mga kasangkayan ko sa kahanginan? Kumbaga, karoyag sa niyong kag-anak nga magkayawin kang future nga maupay eh. Magkayawin kang sin maupay nga trabaho. Nga para kung magkamayawin mang kam sin pamilya, di rin nakamukurian. di ba? Ayokong pagsugad nga diri ko sa ginda down ang mga tawo nga waray pinag-eskwelahan ha, mga kabandera. Kasi aminon taman o sa diri, makuri ang tawo nga waray pinag-admire, mga kabandera. Sige, i-bash ak niyo kung nang magbabash ka, pero totoo anakin sa sugad, mga kasangkayan. Makuri karawaton sa trabaho ang waray pinag-admire. Totoo man, kung magtrabaho man kita, ibang trabaho ito, mga magkuri eh. Diba? Construction worker, nano pa man itong tagabuhat sa mga kuan, kung nano-nano pa ang mga kuan, mga kasangkayan. Diba? Muadton, mga trabaho nga aton nangangatuan san, diri na mamati san kag-ana, kayong papaiskwila ka, basi ka mag-abogado, basi ka mag-maestra, kaya ang karuyag san imo kag-ana, diri ka magkuri sugad san ira ginaagian. Diba, mga kasangkayan ko sa kahanginan? Kaya kung may mga kabataan man yan na namamati nga mayaon na mga pag-ibig na yan, mga kabandera, tapos nag-iiskwila pa, no? Si Papa Prince, diri naman nagbabawal sa pag-ibig na yan, no? Sa mga pag-ingid-ingid. Basta maruma, kung bago pa nga ni, listo la kita mag-control gihapon. Diba? Diri man kung tao mabot sa punto nga ihatag mo ang imo bandera. Yeah. Ang bandera kailangan didila sa radyo bandera katarma. Diri kaya ang imo bandera ihatag mo sa lalaki nga imo inggit. Kapag naburod ka nga ni, nga diri pa kaya panagutan sa kalalakin, an, babayaan ka na. Yeah. Sino ang kairo? An, ikaw nga babaye. Diba? Ay, wala ka man mahimo, bayaan ka sa imo kuan, padi, sinadiri nagud sa inadiri pa man na magpamilya, ano? Bisan ka pa na magtinangis doon, maghapon, kung nadiri, good siya, wala ka may himo. Diba? Isang lit ka mo, pag-isip kam, antes niyo himoon ito na butang. Pag-eskwila kam, pag-ukot kam, nga makatangpus kam, nga na pagbalos kam sa niyo mga kag-anaka, para man kam pagpulsan. Diba? Diri kayo masugad kayo na, ano, papa, parang sa responsibilidad naman, amon kag-anak? Yes, of course! Diba? Kaya bago pa nga ni ikaw, naging responsibilidad ka man sa imo kag-anak, sa bata ka pa. Diba? Sira nagpapakaon sa imo. Nagpa-eskwela, nagbado, nagbuhi. Yan ang kay dako ka na, kaya mo na. Wala ka pagbalo sa imo mga kag-anak. How dare you? Diba mga kabandera? Waray ka bangon ka na, bumalos nga kuan. Mga anak, mga kasangkayan. Diba? Mauman ito na nakagin susugad sa iyo nga pamamati, good ka. Para diri kam nagraraot san iyo hingangadtuan, mga kasangkayan. Boy, no, kung itong man mga estudyante yan nga nagkabuburod na, nga wala na pagpakatangpusan pag-eskwila, hiunong na sininga, mauna ito, nga pagburubrod, hindi panagutan niyo. Tanggapan niyo ang iyo pag-suffer si itong nga iyo gimbuhat. Kaya bago pa nga ni, sa karasahan, nag-goan kam, nag-do-it. Di kan sa kakurian, magbuburublag kam, no? Panindigi ito niyo, kay ginkaroyag niyo, mga kasangkayan. Diba? Nano sa ito nga, pag datong nasan kakurian, bubuhian ka na. Diba? Sanglit pag-isip ka, atis niyo, ighatagan niyo bataan, bagod pa ni GC. O, bagod Papa Prince, bagod ni Risa Espinosa. Sabi niya, magpapaubaya na lang po para wara samok, maghanap na lang ng iba. Ah, talaga? Paano kung mahal na mahal mo talaga siya? Pinapahirapan eh. Ano aton oras mga kasangkayan? Alauna 44, ngan masunod na ang aton story nga babasahon. Kaman sa aton commercial break. Manatiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, cuyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero nung magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets,

0: Groceries, botica, drugstores, dito sa inyong lugar.
1: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: May mga kwentong hindi kayang itago. May mga luhang naghihintay ng makikinig. At may mga pusong naghahanap ng pag-asa. Dito, bawat damdamin ay may halaga. Bawat kwento ay may saysay. At bawat puso ay may tahanan. Ito ang programang magpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Kung saan ang bawat tibok ng puso ay may kwento. Bandera Heartline. Kasama si Papa Prince.

Papa Prince. Naniniwala naman ako sa pag-ibig. Lalo na noong nagkaroon ako ng mga karelasyon. Masarap pala magmahal sa taong pinangarap mong makasama habang buhay. Papa Prince, may babae kasi akong nagugustuhan dati. Nagkakilala kami sa hindi inaasahang pagkakataon.

Marami naman akong naging girlfriend noon. Pero iba itong ipapakilala ko sa inyo. Iba siya sa mga babaeng nakilala ko. Sabi ko nga noon, siya na ang pinapangarap kong babae. Siya si Maui. Si Maui na akala ko, siya na ang magpapasaya sa puso ko. Nagkakilala kami sa isang restaurant sa Makati. Yes, Papa Prince. Sa restaurant na pinagtatrabahuan ko. Actually, na-inform na kasi kami sa GC na may bagong babae na papasok bilang tagahugas ng pinggan. Nagtanong siya sa GC kung anong oras daw ang bukas ng restaurant para maaga siyang makapasok. Doon ko unang nakita ang pangalan niya sa GC. Nakita ko rin ang profile picture niya na nasa duyan at nasa tabing dagat. Unang kita ko sa larawan niya, mukhang nanay at may mga anak na. Kaya hindi na ako nagka-interest pa. Kung hindi niyo may tatanong, Papa Prince, medyo mahilig ako sa babae. Hindi naman sa pagmamayabang pero may tsura naman ako kahit papano. Kaya nga nagkaroon ako ng tatlong girlfriend noon. Kaso ngayon, balik na naman ako sa pagiging single. Kinabukasan noon, Papa Prince, abala ko sa paglilinis ng mga lamesa na pinagkainan ng mga customer. Tapos may isang babae na biglang pumasok sa pintuan. Munti ko nang mabitawan ang hawak kong pinggan noon. Sino ba naman ang hindi magugulat? Sobrang ganda niya, Papa Prince. Partida, hindi siya naka-makeup at hindi nakabihis ng maayos. Lipstick lang sa mga labi niya. Nakakaakit na. Maya-maya, umupo siya at nagmasid-masid sa paligid. Ako naman parang statwa na hindi makagalaw sa kinatatayuan ko. Lumapit yung manager namin doon sa babae at sinabi, "Ikaw ba si Maui?" Tapos sumagot yung babae, "Opo, ako si Maui." At doon naalala ko na siya pala yung nasa GC. Pero Papa Prince, hindi ko naman inaasahan na ganun pala siya kaganda sa personal. Kasi expectation ko, nanay na siya eh. Pero hindi. Hindi siya isang nanay. Isa siyang babae na parabang matagal ko nang hinahanap. Papa Prince, sa araw na ding iyon, magsisimulang pagka-inlove ko sa kanya.

Nag-start na siyang magtrabaho. At tuwang-tuwa ako noon dahil makikita ko na siya araw-araw. Papa Friends, hindi naman bago sa akin ang ma-in love kasi may mga dati na nga akong naging jowa eh. Pero iba ang tama ni Maui sa akin. Yung tipong lahat siguro ng utos niya ay susundin ko eh.

Alam mo, Papa Prince, parang umaayon sa akin ang tadhana. Kasi nung araw na yon, sabi ng manager ko, turuan ko daw si Maui kung anong dapat hugasan maliban sa mga pinggan. Natuwa ako nun kasi makakalapit na ako sa kanya. At higit sa lahat, pwede ko na siyang makausap. At ganun nga ang nangyari. Tinuruan ko siya ng mga dapat niyang gawin. Natatawa nga kasi ako. Kasi sobrang ingat ko sa pagsasalita habang tinuturuan ko siya. Yung tipong ayokong magkamali. At habang tinuturuan ko siya, panakaw siyang tumingin sa akin. Hindi ko alam kung may dumiba sa mukha ko. Pero iba yung tingin eh. Kaya naglakas loob akong tanungin siya. Bakit? May dumiba sa mukha ko? Tapos nun, ngumiti lang siya. Dagdag ko pang sinabi sa kanya na, alam mo, akala ko nanay ka na. Pero akala ko lang pala. Sabi niya sa akin nun, grabe ka naman sa akin. Mukha na ba akong matanda? Tapos tumawa siya ng malakas. Akala ko nun, tahimik lang siya o tahimik lang siyang babae. Pero may kulit palang tinatago. Maya-maya pa, habang napapasarap ang usapan namin, naitanong niya kung ilang taon na daw ako. Sinabi ko sa kanya na 23 na ako. Tapos bigla siyang natahimik nung sabihin ko yon. Akala ko napalakas lang yung pagsabi ko ng 23. Pero hindi pala iyon ang issue. Kasi nalaman kong 26 na siya. Ayaw niya pala sa mga lalaking mas bata sa kanya. Pero sa isip ko, grabe naman. Kahit kaibigan, ayaw niya sa mga lalaking mas bata sa kanya. Pero alam mo, Papa Prince, kahit nalaman ko yon, hindi ako nagpadala sa mga rason niya. Itinuloy ko pa rin ang pakikipag-usap sa kanya. Makulit kasi ako pagdating sa mga babae. Kaya naman, hinanap ko ang Facebook account niya sa GC namin at agad akong nag-add sa kanya. Naghintay ako ng 4 oras bago ma-accept yung friend request ko sa kanya. Natuwa ako noon kasi sabi ko sa sarili ko, uy, parang may chance ako sa kanya kasi in-accept niya ang friend request ko. Alam mo, Papa Friends, bumilis ang tibok ng puso ko noon. Kasi parang gusto kong mag-type ng hello sa cellphone ko at isend sa kanya. Kaso nga lang, nagdadalawang isip ako na baka masin lang ang message ko. Takot din kasi ako na baka iwasan niya agad ako kapag ginawa ko yon. Kaya naman, pinalipas ko muna ang 2 araw bago ako mag-chat sa kanya. Papa Friends, ang saya ko kasi nung time na nun, agad naman siyang nag-reply. Sino ba naman ang hindi magre-reply eh? About sa trabaho ang tinanong ko sa kanya. Natawa nga ako nun eh.

Kasi natatakot pa rin akong sabihin sa kanya na hindi lang tungkol sa trabaho ang gusto kong itanong sa kanya. Gusto ko rin itanong Papa Friends kung single siya at kung pwede ba akong makapasok sa puso niya. Corny, no? Pero yun kasi ang nararamdaman ko sa kanya. Hanggang sa paglipas ng mga araw, unti-unti ko na pala siyang nakikilala. Oo na, Papa Friends. Aaminin ko na. Palagi na kaming nagkaka-chat at video call ni Maui. Kaya marami-rami na rin akong nalalaman sa kanya. Mahilig pala siyang magkwento tungkol sa pamilya niya at higit sa lahat sa buhay niya. Nalaman kong family broken pala sila. Kasi hiwalay ang nanay at tatay niya. Dahil yung tatay niya may ibang babae raw. Sa una, hindi naniniwala si Maui kasi parang okay naman daw sila ng mama niya. Pero siya na mismo ang nakasaksi sa ginagawang pambababae ng tatay niya. Kaya mula noon, galit na galit siya sa tatay niya. Okay na sana ang buhay nila. Kasi yung tatay niya, sundalo. Yung nanay naman niya, guro sa isang pampublikong paaralan. Kaya naman ginawa niyang inspirasyon iyon para makatapos siya ng pag-aaral. Nagtapos siya ng college nang walang tulong mula sa tatay niya. Tanging nanay niya lang ang naging katuwang niya sa mga gastusin noon. At dahil nga sa magulo yung pamilya nila, nag-desisyon siyang humiwalay at mangupahan ng mag-isa. Gusto niya daw ng tahimik na buhay. Yung walang maingay, walang magagalit, siya ang gumagawa ng sarili niyang oras. Nung malaman ko yon, humanga ako sa kanya. Kasi ang tapang-tapang niyang babae. Biruin mo yon, Papa Prince, babae siya. Pero matapang niyang hinarap ang hamon ng buhay. Doon ko na-realize na mas kailangan niya ako. Kasi handa akong tumulong at gumabay sa kanya. Isa pa, gusto ko sana na makasama niya ako at matupad yung mga pangarap niya sa buhay. Kaya naman ginawa kong lahat para mas lalo pa kaming mapalapit sa isa't isa.

Naglana ko ng oras para sa kanya kahit alam kong hindi naman kami magjowa. Kasi gusto kong maramdaman. Gusto kong maramdaman niya yung presensya ko. Gusto kong maramdaman niya na nandito lang ako.

0: Papa Friends, hindi naman manhid si Maui para
1: hindi ako matatako,
0: hindi niya makita at maramdaman kung anong effort ang ginagawa ko para sa kanya. Kaya nagtanong siya sa akin kung bakit ganun ako sa kanya. Sabi ko noon, kasi ibang-iba ka kasi. Tapos ngumiti na naman siya. Alam mo, doon ako nanghihina sa mga ngiti niya. Ani mo'y nangaakit sa mga lalaking tulad ko. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Kaya nagdesisyon akong magtapat sa kanya. Gabi noon, Papa Friends, out na kami sa work namin. Sabay na kaming lumabas ng restaurant. Habang naglalakad kami, tumingin ako sa kanya. Yung tingin na sana gusto niya rin ako. Sana pareho kami ng nararamdaman. Pero sa tuwing maiisip ko yung sinabi niya sa akin noon, na ayaw niya sa mga lalaking mas bata sa kanya, napanghihinaan ako ng loob eh. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba yung gusto kong sabihin.

Pero ho, nung gabi na yon, buo na talagang desisyon ko. Sabi ko sa sarili ko, bahala na. Susugal ako para malaman ko ang sagot. Hindi pa kami nakakarating sa sasakyan ng jeep nang magtapat ako sa kanya. Sabi ko noon, Maui, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tumigil siya. Tapos sabi niya sa akin, ano yon? Na may gusto ka sa'kin? Nabigla ako kasi bakit alam niya? Nababasa niya ba yung isip ko? Nautalutal pa nga ako nun eh. Tapos, response niya sa akin. Huli na. Tapos sumakay na siya ng jeep. Ako naman, naiwan habang iniisip yung sinasabi na huli na. Ang daming tanong na sumasagi sa isip ko noon. Ano ba kasi yung huli na yon? Huli na kasi may jowa na siya? Huli na dahil ayaw niyong magjowa? At marami pang tanong sa isip ko na walang makasagot. Nung makarating ako sa bahay, hindi ako makatulog. Ang dami ko pa kasing tanong sa isip ko. Kinabukasan noon, hindi na kami masyado nagkikibuan. Na para bang nagkasagutan kami ng malala. Pagkatapos noon, nung araw na ding iyon, may nalaman akong balita tungkol kay Maui. Tanghali kasi noon, lunchtime namin. Narinig kong nag-uusap-usap ang mga katrabaho ko tungkol kay Maui. Kaya naman nainganyo akong makinig sa kanila. Sabi ng katrabaho kong isang babae, "Uy, alam mo ba? Ang pogi pala ng jowa ni Maui. Seaman pala yon." Tapos sabi pa nung isang babae, "Oo nga. Nakita ko rin nung isang araw. Alam nyo, bagay sila. Maganda at gwapo." Grabe naman yun, ang lutong ng mga sinasabi nila. Papa Prince, para akong tinutunaw. Kasi hindi ko alam na meron na pala. Meron na palang nagmamay-ari sa puso niya. At higit sa lahat, gwapo at siman pa. Samantala ko, janitor lang sa pinagtatrabahuan kong restaurant. Hindi ko na kinaya yung mga sinasabi nila. Kaya naman hindi ko na tinapos yung pagkain at agad akong umalis. Pagkatapos ng mga narinig ko, hindi na ako masyado nagparamdam sa GC namin at itinigil ko na rin ang pag-message kay Maui. Nag-focus ako sa trabaho. Nagsipag. At hindi masyadong nakikipag-usap, liban lang kung importante talaga. Napansin yun ni Maui.
kaya ha. Nag-PM siya sa akin kinagabihan. Nagtanong siya sa akin kung bakit parang nag-iba ako. Kung bakit daw hindi na ako nangungulit sa kanya. Kasi dati naman, gabi-gabi kaming nagbe-video call noon eh. At lagi ko siyang kinukulit sa mga chat ko. Pero dati yon, Papa Friends, nagbabago naman kasi ang tao, di ba? Nagbabago ang tao lalo na kapag nasasaktan.

Pagkatapos niya akong tanungin, nag-last message ako sa kanya. Sabi ko, salamat dahil sa maikling panahon, nagkakilala tayo. Salamat dahil kahit papaano, naranasan kong magmahal ulit. Sabi ko pa, huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko na magagawa yung mga nagagawa ko sa'yo noon. Dahil alam ko na may boyfriend ka na. Sabay off ng cellphone ko. At kasabay din noon ang pagtulo ng aking mga luha. Akala ko, Papa Friends, makakaya ko. Pero hindi. Hindi ko kinaya. Nagpaalam ako sa manager ko na absent muna ako kahit 1 week lang. Mabuti na lang at binayagan ako. Ayoko kasing makita si Maui. Dahil hindi ko matanggap na may boyfriend na pala ang pinapangarap kong babae.

napansin pala ni Maui na hindi na ako pumapasok sa trabaho. Kaya nagulat ako nang puntahan niya ako sa bahay. Doon niya sinabi ang lahat ng mga tanong ko na tanging siya lamang ang makakasagot. Ay sabi niya sa akin, sorry, dahil hindi ko nasabi agad na may boyfriend na ako. Actually, sasabihin ko naman talaga eh. Naghahanap lang ako ng tamang panahon. Dahil nagkakalabuan na kami ng boyfriend ko. Matapos niyang sabihin yon, bigla akong nabuhayan ng loob. Kasi kala ko talaga, Papa Prince, wala na akong pag-asa. Ang malungkot kong araw na yon ay biglang nagkaroon ng kulay at pag-asa dahil sa mga sinabi niya. At doon, nagtapat siya sa akin. Na habang tumatagal ay nagkakaroon na daw siya ng feeling sa akin. Lagi na daw niya akong hinahanap-hanap. Simula nung hindi niya na ako nakikita sa trabaho. Papa Prince, sinampal ko ang sarili ko nun. Kasi akala ko nananaginip lang ako. Pero hindi. Dahil totoo ang nangyayari. Papa Prince, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Nung nalaman ko na nagkakalabuan na nga sila ng boyfriend niya, agad ko siyang niligawan. At salamat sa Diyos dahil makalipas lang ang 2 buwan, ay naging kami ni Maui. Kahit kami ni Maui, noon Papa Prince, hindi pa rin ako komportabling nawawala siya sa paningin ko. Papa Prince, sasabihin yung OA ako. Pero lagi ko siyang hinahanap-hanap.

Sa relasyon namin, Papa Prince, naging masaya ako. At ganun din si Maui. Naging matamis at puno ng kaligayahan. Sa dalawang buwan naming pagsasama. Ngunit hindi ko inaasahang biglang papait ang pagsasama naming dalawa. Hindi ko alam kung pinaglalaruan ako ng tadhana. Kasi okay na sana ako eh. Okay na sana kaming dalawa. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakutan ko ang bawiin si Maui sa akin ng boyfriend niya. Akala ko kasi wala na sila eh. Kasi yun ang sabi sa akin ni Maui. Pero walang klaro pala. Walang klaro na hiwalay na talaga silang dalawa. Nakipagkita sa akin ang personal ang boyfriend ni Maui. At sinabi sa akin na tigilan ko na daw si Maui dahil nag-call off lang sila. At hindi totoong hiwalay na sila. Ipaglalaban ko sana o ipaglalaban ko pa sana yung relasyon namin ni Maui. Kaso ang sabi ng boyfriend niya, huwag na akong umasa. Dahil ikakasal na raw sila. At okay na ang lahat. At si Maui na lang ang inaantay para matuloy ang kasal. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at nagising sa katotohanan. Ano ba kasi ang laban ko sa 3 years na pagmamahalan nila, di ba? Pagkatapos nun, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi ko sa boyfriend niya na sige, titigilan ko na si Maui. Ituloy mo na ang plano mo sa kanya. At agad akong umalis at umuwi sa bahay. Bilang lalaki, Papa Prince, naiintindihan ko ang boyfriend ni Maui. Kasi nararamdaman ko naman na totoo talagang pagmamahal niya kay Maui. Kaya naman lahat ng ugnayan namin ni Maui ay winala ko na. At para makalimutan siya, nag-resign ako sa trabaho at umuwi ng probinsya para hindi na kami magkita pa ni Maui.

Maui, kung nakikinig ka. Sorry kasi hindi na kita pinaglaban. Narealize ko na mas gaganda ang buhay mo sa piling niya kaysa sa akin. Alam mo, di naman kasi ako mayaman. Baka hindi ko kayang buhayin ang magiging anak natin kung sakali yung tayong magkatuluyan. Pero lagi mong tatandaan na minahal kita ng totoo. At nagpapasalamat ako dahil sa maikling panahon, naging masaya ako sa piling mo. Maui, mahal na mahal kita. Maraming salamat, Papa Prince, kung sakaling mabasa nyo ang sulat kong ito. Ihingi na rin ako ng payo mula sa inyo at pati na rin sa mga listeners nyo. Lubos na gumagalang, Jason.

alas 2.49 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. At yan nga po, napakinggan natin ang buong kwento ni Jesson dito sa ating programang Bandera Heartline. Mag-comment na kayo kung anong masasabi nyo sa kwento, yung mga nakinig dyan, mga kabandera. Yung mga nakikinig sa radyo, pwede nyo kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating numero 0969-0716-213. Once again, 0969-0716-213, mga kabandera. Bakit kaya? Bakit ganon? Shoutout muna natin si ano, si yung mga nakikinig sa atin. Sabi ni Kenji Huerto, sabi niya parang familiar ko ng story. Siguro may mga kakilala ka na ganun yung mga pinagdadaanan din. May pagkakahawig din do, mga kabandera. Aray ko, pakaka. Tapos sabi naman ni Jana si parang ako yung nasa kwento. Ano? Pagpalagay na lang natin, Jana si, na parang ikaw nga yun. Sabi naman ni GC, panakibutas lang ang pagmamahal. Sana hindi naman magkaganon pagdating ng panahon. Wala naman kay Malu. Sabi niya, shout out, maupay nga kulop, ikang didi sa Radyo Bandera Katarman. Yes, sayon. Yes, sayon. Hello. Nagkukuhan siya kung sino kunit nga nag-Relia Lee. Aray ko.

sa bagay, may point nga naman si ano, may point si Jesus. So parang sinasabi mo na panakibutas lang si ano, ginawang panakibutas si Jason. Kumbaga sabi nga nung nagkakalabuan sila dahil nakilala niya si Jason, parang ginawa at higit sa lahat gustong-gusto ni Jason si ano, si Maui, parang green nab yung opportunity na yon na magkaroon sila ng ano, relasyon, kumbaga. Tama ba yung ibig mong sabihin, JC? Ito masasabi ko naman sa relasyon ninyo. Wait lang, palitan ko yung background natin kasi nasa na ba yung background ko dito? Ito pala yun, mga kabandera. Masasabi ko lang yung ginawa ni Jason. Kasi sa palagay ko, mga kabandera, yung babae kasi parang nawala na sa kwento eh. Kumbaga si ano talaga, si Jason talaga yung bumitaw. Hindi niya doon sinabi sa kwento na kung gusto rin ba ni Maui, napakasalan pa rin si ano, si tawag dito, si yung boyfriend ni Maui, 'di ba? Kasi nga nung time na nagkakagusto si ano, si Jason kay Maui, kahit musaktan. Oh, kasi ang kumbaga ang word nga nung word talaga. Nung nagkakilala sila, mga kabandera, kasi sa isang restaurant, 'di ba? Kasi hindi na niya man inaakala. Akala niya kasi nanay na siya, may anak na. Pero hindi niya sukat akalain na ganun pala kaganda si Maui nung pumunta na siya mismo ng personal sa restaurant nila. At doon nga, kumbaga umpisa, doon nga nagsimula ang pagkahulog ng puso ni Jason kay Maui. Oh, habang tumatagal, nagkakaroon na sila ng ano, ng matinding pagsasama, mga kabandera. Yun nga lang kasi sabi ni Maui, ayaw niya sa mga lalaking mas bata sa kanya. Eh ngayon si Jason kasi 23 lang, 'di ba? Si Maui kasi 26 na, mga kabandera. Oh, yun nga lang kasi itong si Jason, kumbaga makasikasi, kumbaga. Wala siya pagpatinang, bisan pa kuno mas bata sa iya, basta importante na higugma gudak sa iya. Kaya itinuloy niyo pa rin yung pakikipag-close doon kay ano, kay Maui, hanggang sa naging close na nga sila, mga kabandera. Yun nga lang, dumating sa point na nalaman ni Jason na meron pala itong boyfriend si ano, si Maui, mga kabandera, na hindi sinasabi ni Maui kay Jason. Kaya nung malaman niya yon, parang nasakta naman ito si Jason. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kasi nga, sobrang nasaktan siya kasi yung babaeng pinapangarap niya pala ay may boyfriend na. Diba, mga kabandera? Tapos, ang sabi ni ano, nung malaman yun ni Maui, mga kabandera, na hindi na pumapasok si Jason sa trabaho, pumunta siya sa bahay nila. Doon siguro nag-usap sila kung bakit hindi na pumapasok si Jason. Tapos sinabi na ni Maui na ganito yung dahilan, ganoon, ganyan. Nagkakalabuan na daw sila. Pero hindi naman nagsabi si Maui na hiwalay na talaga sila. Parang nagkakalabuan pa lang. Eh ito naman, naligaw agad si Jason. Kasi sabi nagkakalabuan na daw. Eh parang nagkagusto naman ito si Maui. Eh nagkatuluyan sila, di ba? Sinagot ni Maui si Jason. Diba? Dalawang buwan din silang naging magnobya, ika nga. Hanggang sa dumating yung puntong mga kabandera na lama, binawi na ng boyfriend si Maui kay Jason, di ba? Ito na nga yung sinabi na kinagkumprontahan sila, lalaki sa lalaki, di ba, mga kabandera? Sinabi na bitawan mo na si ano, iwan mo na si Maui kasi ikakasal na kami. Di ba? Ganon. Tapos nung ouch naman, masakit talaga yun, mga kabandera. Pero sana man lang ipinaglaban mo, Jason, sana man lang. Yung point ko dito, masasabi ko sa iyo, dapat man lang tinanong mo muna si ano, si Maui, kung payag ka bang magpakasal kay ano, payag ka bang magpakasal ka sa boyfriend mo. Sino bang pangalan ng boyfriend, di mo sinabi kung sino yung pangalan. 'Di ba? Kasi doon sa kwento mo, hindi mo nasabi kung nagkakagusto pa rin

0: si Maui sa boyfriend niya. Kasi nga 'di ba, doon na sa point sa doon sa kwento, nagkakalabuan na. So meaning to say, mga kabandera, parang hindi na masaya si Maui sa boyfriend niya ngayon. Kaya nga nagkakaano siya ngayon eh, ano tawag mga kabandera? Nagkakagusto na siya kay Jason, 'di ba mga kabandera? Yun nga lang, ang gulo nga lang nito kasi parang itong boyfriend ni Maui siguro hindi matanggap na maghihiwalay na sila o hiwalay na sila ni Maui. Kaya ang kinausap na mismo itong si Jason, 'di ba? Para wala nang sabi-sabi, hiwalay agad. Oh, 'di ba? Kumbaga, okay, mali pa rin para sa akin, mali pa rin yung ginawa sa iyo, Jason, kasi dapat kinausap mo muna si ano eh, si Maui. Maui, totoo ba na ikakasal na kayo? Wala man lang chat eh, wala man lang pagkikita na naganap bago mo siya layuan. Kumbaga, may pagkakamali ka din doon. 'Di ba? Alam kong nasasaktan ka ngayon, Jason, sa tawag dito sa nangyari sa iyo. Kasi nga, ang point ko doon, dapat kinausap mo muna yung si Maui. Kung totoo ba, malay mo, gawa-gawa lang yun ng ng boyfriend ni Maui para layuan mo na siya, para bumalik na siya ulit kay Maui. Diba mga kabandera? Pero ang totoo naman pala, wala na talaga sila. Diba? Ang mali mo doon kasi hindi mo talaga kinausap si Maui. Oh, ano pa yung yung mga nakikinig ngayon? Ano pa yung masasabi ninyo sa kwento? Kasi feeling ko feeling ko mahal na mahal ka talaga ni Maui eh. Ingat nga lang, hindi na parang bitin yung story. Hindi na nadugtungan ni Jason. Hindi na natin nabasa. Hindi naman dinugtungan ni Jason kung ano pa yung nangyari. Kasi kumbaga sa sulat doon, talagang tinuldukan niya agad eh. Kasi nag-ano agad siya, kung naririnig mo to Maui, sorry kasi hindi na agad kita pinaglaban. Diba? Siya na agad mismo yung sumuko, mga kabandera. Oo. Kaya, Jason, bago panganin, diri ka dapat masulaan kaya ikaw man ngayon ang nag-give up. Diba? Dapat kasi, kung totoo god, ano mo paghigugma sa sayo nga tao, you need to clarify kung totoo ba ang ginsumat sa imo, ginsugad sa imo san iya ex-boyfriend. Diba? Baka mamaya gawa-gawa niya lang eh. Ako din Papa Prince, gusto ko yung mas matanda sa akin, yung lalaki para panakip-butas lang siya. Pero alam mo, ang sad ng story kasi hindi niya alam kung sila nga yung nagkatuluyan, mga kabandera. Actually, kung nakikinig ka ngayon, Jason, kailangan mo kontakin ngayon si ano? Kontakin mo ngayon si Maui na ano ba, kinasal ba talaga kayo? Diba? Ginawa mo kasi umiwas ka agad kasi sabi mo nararamdaman, kumbaga, bilang lalaki nararamdaman mo na sincere yung pagmamahal ni ano, ni Jason, ni ano, yung boyfriend ni ano, Maui, kay Mau. Ano tawag dito? Sincere yung pagmamahal ng boyfriend ni Maui. Diba? So parang ginive up mo na lang mga kabandera, which is very very wrong. Matuto tayo dapat lumaban sa mga taong minamahal natin. Matuto tayong ipaglaban, kumbaga. Tama, kay bago pa nga ni, sinugal ka na eh. Sinugal mo na nga. Yun nga lang, hindi mo na itinuloy ng dahil lang sa mga sinabi ng ex-boyfriend ni Maui. Oo, mamaya, kinumpronta pala to ni ano, ng boyfriend ni Maui na bumalik ka na sa akin kasi hindi ka na mahal ni ano, hindi ka na mahal ni Jason, iniwan ka na niya. Nag-usap kami, hindi ka na daw niya mahal. Umuwi na siya ng probinsya. Ang totoo pala, wala na palang pagkakagusto si ano, si Maui kay sa boyfriend niya. Si Jason na talaga yung mahal na mahal niya. Ikaw pala, Jason, yung mahal na mahal niya, 'di ba? Tapos ang ending, hindi mo siya pinaglaban. Hindi po happy ending, Papa Prince. Hindi nga happy ending kasi hindi sila nagkatuluyan. Parang nabitin yung love story nila, mga kabandera. Hoy, sana Jason, kung naririnig mo ito, tapos biglang naisip mo na, oy, oo nga pala, no? Dapat pala ginawa ko yun. Hindi dapat ako agad naniwala sa sinabi ng boyfriend niya. diba? Dapat may paninindigan ako kasi kumbaga may ano na eh, kumbaga binigyan na ako ng bas-bas ng ni Maui. Kami na ni Maui. Diba? Pero bakit delete go ko lang bigla nung lahat no, kung nang dumating yung ex-boyfriend ni Maui nang dahil lang sa mga sinabi niya. 'Di ba? Malay mo nagsinungaling lang pala si ano, nagsinungaling lang pala yung boyfriend. Yung pinopoint ko, mga kabandera, baka nagsinungaling lang yung boyfriend o ex-boyfriend ni Maui para lang mabalik ulit si Maui sa kanya. 'Di ba? Pero ang totoo, kayo naman talaga yung nagmamahalan. Palaisipan pa kung ano ang naging kwento sa huli. Hi, nakakaloka. Na 0969-07-16213 mga kabandera. Once again, 0969-07-16213. Wala nang hahabol. Kasi alas 3-2 na pala mga kabandera. O siya, magpapaalam na po si Papa Prince. Gusto ko pa man marami pang sabihin. Gusto ko pa man magsalita pero kapos na tayo sa oras mga kabandera. Kailangan na ho natin magpaalam. Bukas ulit sa kung ano man yung story na maibabahagi natin tomorrow more. Tomorrow afternoon pala yun. Hindi rin morning. Aray ko. Bye-bye na mga kabandera. Muli ito po si Papa Prince. Papa muna, Prinsipe pa. Sa mga nabitin sa kwento, sa mga nadismaya sa kwento, okay lang yan. Ganon talaga yung buhay. Yung akala mo kayo na ang magiging forever, pero hindi pala. May tumatawa. Hello?
1: Hello, Papa Prince.
0: Oo. Ano masasabi mo sa kwento?
1: Nakakaloka yung kwento.
0: Bakit? akala mo ba may happy ending sila?
1: Akala ko kasi may happy ending.
0: Pero wala pala. Ano ba yung naramdaman mo? Nadismaya ka ba? Naiyak ka ba? Nanlungya ka? Nasina ka?
1: Parang nangano ako nang lumo.
0: Nanlumo.
1: Inaantay ko yung nasa climax na.
0: Oo.
1: Na yung, di ba, magtatapos yung kwento.
0: Oo.
1: Karamihan naman kasi doon sa mga kwento, nagtatapos na happy ending, yung nagkatuluyan. Oo. Karamihan. Pero itong kwento, yung nakakaloka kasi
0: bitin. Oo,
1: parang hindi sila, nabitin. Bakit kasi hindi tinapos si Jason?
0: Pero alam mo Jana, ano yung ano mo dito? Pakiramdam mo ba nagsinungaling dito yung ex-boyfriend ni Maui para lang maghiwalay silang dalawa? Kasi ito si Jason, parang hindi man lang niya kinontak talaga si Maui to clarify na baka tawag dito, wala na silang dalawa ng ex-boyfriend ni Maui, 'di ba? Hindi man lang kasi kinausap ni Jason si Maui na ano mga kabandera na totoo ba ini nga ginistorya sa ako? 'Di ba bigla na lang nilet go eh, parang naniwala agad si Jason sa sinabi ng ex-boyfriend ni Maui. Eh yun nga yung ang pakiramdam ko talaga dito, Jana, baka si Maui nagkakagusto na talaga kay Jason. Itong si Jason nga lang dahil lang sa sinabi ng ex-boyfriend niya, iniwan niya lang, 'di ba? Ano masasabi mo doon?
1: Parang ano to, Papa Prince? Kasi walang, di ba, clarification doon sa kwento nila. Based on my opinion, ito kasi si Jason parang walang tiwala din sa sarili niya.
0: Oo, yun. Parang wala nga tiwala sa sarili.
1: Oo, kasi kaagad siya nag-let go doon, di ba?
0: Mm-mm.
1: So kung mahal niya isang tao, dapat isinaglaban niya.
0: Yes! Ikaw yes, ba? Kung diba? ikaw si Maui tapos hindi na sa'yo nagparamdam si Jason, hahanapin mo ba si Jason? O magpapakasal ka doon sa ano?
1: Hanapin ko po siya.
0: Ang sweet naman ni Jason.
1: Oo, para... Hindi ako satisfied na ganun lang mangyayari sa amin.
0: Kasi 'di ba, alam mo, halimbawa kung ikaw si Maui, ikaw yung nasa kwento, 'di ba? Sabi doon sa kwento,
1: ako papaprint ng nasa kwento.
0: Oh. 'Di ba? Doon parang hinahanap-hanap na doon ni si tawag dito, hinahanap-hanap na ni Maui si Jason nung hindi na siya pumapasok sa trabaho. Kasi habang tumatagal daw, nagkakaroon na ng feelings itong si Maui kay Jason. Ibig sabihin, nung nagkakalubuan
1: na... Doon lang niya na-realize.
0: Yes, oo. Oh, oh. Ay, naku, nakakaloka naman, ano, Janna C.

0: Iyak!
1: Akala ko kasi may happy ending.
2: Wala pala.
1: Ang saya ko nanonood, nakahiga ako. Tapos, pinifil ko yung kwento na na ganito ang mangyayari.
2: Akala mo,
1: nakahiga ako dito sa may kusina.
2: O, akala mo, ikakasal na sila, ganun. Pero hindi pala silang ikakasal.
1: O, kasi di ba may plano na sana.
2: Oo. Ay, nako. Oh, siya.
1: Ay, plano na untog.
2: May babatiin ka ba?
1: O, siya. Babatiin ko yung friend ko, si Jason.
2: Oh, si Jason.
1: Yes, sa Pio Gilpilar. Lapinigo, oh. Uh-huh. Hindi, kasi, ano, una kami nagkakilala bago kami nagka-boyfriend na kaibigan niya.
2: Sana oh.
1: Wow. Kaya sabi ko, Papa Prince, parang ako yung nasa kwento.
2: At parang ikaw, talaga. Yun ang sinasabi ko na parang may minsan may mga kwento tayo na nakakarili tayo na ay parang pinagdadaanan ko to. Di ba?
1: Kaya nga po.
2: O siya, yun lang ba masasabi mo?
1: Ayan lang po, Papa Prince. Thank you po.
2: Ayan, maraming salamat, Janacy.
1: Okay, thank you. Welcome.
2: Wow, wala kayo kay Janacy. Oh, may dagdag dito, may humabol sa atin. Sabi ni GC, sabi niya, Papa Prince, nabiling tayo ng history ni Jason. Ang madadagdag ko lang sa love history ni Jason is masarap talaga pag ex. Yan ang karamihan ngayon, masarap pag ex. Iba kasi ang exciting niya. Ganun pala yun. Pinatawa mo ko ng malakas. Ibig sabihin kapag pag ex pala, ibig sabihin iba pala yung sabik pala doon. Patay kita. Oy, overtime na kita, 8 minutes. Anyways, maraming salamat mga kabandera. Bukas ulit magkarinigan tayo. Mapangan yung programa natin Gising Norte alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga. Sa hapon naman po may programa tayo alauna hanggang alas 3 ng hapon sa programang Bandera Heartline. Oy, Nabi, ang dami ko pa sanang sasabihin. Isa lang talaga yung masasabi ko sa story, 'di ba? Sabi ko paulit-ulit ko na lang sinasabi sa inyo, dapat you need to clarify kung totoo o kung dire. Dire kahit tigda ka na lang tinuod, bigla ka na lang naniwala at bigla mong nilet go ang lahat ng pinagsamahan ninyo. Kabisang Python 3 years bago mo pa 3 years sira nga naghihigugma ay. Pero kung totoo man ang imo paghigugma sa imo, pangato. Pangato. Sabi nga, sige po, ingat Papa Prince. See you tomorrow. Alright. Bye-bye na mga kabandera. Muli ito po si Papa Prince. Papa muna, Prince. Pipa.

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, Chocolate Nam Nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may Stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kadalas 5.30 to 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Heto ang pinakabago.
6: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe.
5: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampa-sexy!
5: Pampa-macho!
7: Pampa-healthy!
5: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
4: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Happy hapon!
2: Happy hapon!

88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk spirulina, kag vitamin C nga makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa Ecija Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: bawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo yun ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C, at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kupo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng mart kape, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, mart kape, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman para sa single vision photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!
2: Happy hapon!
3: Happy hapon! Happy

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Yeah, radyo Bandera.

at Vida at Musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
13: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Folk, rock and country, Twilight Express.

0: folk, rock, and country. Twilight Express.
1: Thank you.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: smart chocolates.
1: Smart Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future.

0: Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangosteen, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mao'y nagkumpleto sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
1: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
0: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
1: ug contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Amigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing.

0: nesting home para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
1: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kada las 5.30 tutub alas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow, may bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at may yaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow, gusto ko yan.
3: May yaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Folk, rock, and country. Twilight Express.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mild Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 to tumalas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Tunog kalye. Tunog kalye.

at Vida at Musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.
1: Halina dito sa ECR Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera.
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Tunog kalye. Tunog kalye.

0: kwesto sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Tunog Kalye. Tunog Kalye.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihima at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Sinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amika's Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amika's Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amika's Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa muna, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

at Lita at Musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani-ana, ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa

0: Me, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
1: ECR Dry Goods Store.
0: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0965-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Catarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampa-sexy!
4: Pampa-macho!
6: Pampa-healthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo!
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
8: Walang OTP sa

0: Mag-o-overthink. Relax lang.
1: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
4: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Yo Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta radyo. Ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta radyo, ibandero mo!

0: Arte.
1: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
0: Gising Norte! Gising Norte!
1: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
0: Gising Norte!
1: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: Catarman. Dumadagungdong na ho sa inyong mga radyo ang programang Gising Norte. Kasama si Papa Prince alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga. Dito lamang ho yan sa 88.1 Radyo Bandera Catarman. Basta radyo. Bandera mo! Good morning! Gising na! Bangon na mga kabandera! Sa mga nakatutok sa ating Facebook Live, magandang morning! At syempre magandang morning rin ho sa mga nakatutok sa ating radio application. Maraming thank you at nandyan kayo. At nandito lang naman ako. Hindi naman ako aalis. Hindi ako aalis sa tabi ninyo mga kabandera. Sana all hindi umaalis. Hindi ako katulad ng girlfriend mo o ng boyfriend mo na bigla na lang umaalis. Tapos hindi na bumabalik. Aray ko. Tapos hindi man lang nagpaalam, no? Hindi mo alam kung saan nagpunta. Basta bigla na lang nawala at hindi na nagparamdam. Ganun, Papa Prince, ha? Hugot nun, ha? Bakit ba? Gusto ko maghugot ngayon, ha? Hi, Sarisa Espinosa. Good morning, Papa Prince. Sabi niya, hello, good morning! Mabing aga sa mga taga-barangay, Map Novo, Torsan, Palapag. At mula kay Joshua Bulan, maupay nga aga Papa Prince, pa-shoutout po sa Barangay Dio, Pio Del Pilar pala yun. Pa-shoutout din ang Durol at Flores family, salamat po sa pagbasa. And mula naman kay Ronel. Landin ni Papa Prince. Hello po Papa Prince, good morning. Nakatutok na kami dito sa Barangay San Agustin, Mondragon, Northern Samar. Gising na sila. Hello, kumusta yung umaga ninyo? Nagkape na ba kayo mga kabandera? Oo. Habang nagpo-programa si Papa Prince, samahan niyo ako kasi nagkakape rin si Papa Prince. Tapos yung kinakape natin, alam niyo ba kung ano? Best Cafe Green. No, ang kape nga, wara palpitation nga din mas lom sa iyo, sorok-sorok ka. Mapapalit ito ang sangatan ng mga pharmacy dito sa buong Tosan Catarmina. Sa mga hindi nakakaalam, nga tanan nga pharmacy sa Catarman, mga kabandera. Doon mabibili yon. Good morning sa mga taga-barangay, Bangkiruhan. Mga kabandera, maupay nga agag, sugad man sa mga taga-Old Rizal. Mapay liwat nga aga sa mga taga-barangay, bye-bye! Mapay liwat nga aga dito sa Barangay Airport Village, Bungtusan, Catarman. Sa oraman daw diri, paka magpaka-higimatasin eh. At ito mga tricycle, pinigab driver, van driver, bus driver. Nga ba nga umaarangkada na, dito sa Bungtusan, Catarman, maupay nga aga sa iyong atanan, ha? Pagsugad man, mga tindero, tinderasan, mga isda, maupay nga aga. Dira sa merkado, sa dinigyapon sa Bungtosan, Palapaga. Sabi niya, nagkakapi pa lang. Bakit nagkakapi ka pala ngayon? Mula naman kay Aronel, sabi niya, Papa Prince, bago ko pala makalimutan, pa-shoutout kay Janacy. Nung Paranaque City. Wala naman kay Osrita. Tama ba? Ba't binaliktad mo yung pangalan? Morning Papa Prince, sabi niya, hello, good morning. Mga kabandera, pa-share ng live natin, dali na. Andere mag-share, hubagan sa bubot, maroyagam. Papa Prince, diri ko, no? Kadi pag-share na, inadiri ka. Sama ni Papa Prince eh. Yes. Mga kabandera, yung may mga birthday pala ngayon ha. Sabihin nyo lang kung sino may birthday. Kasi kakantahan ko kayo ngayon. Tapos ilang taon na kayo? Matanda na ba? Medyo Papa Prince, alam mo mga kabandera, pag nagkakaedad ka na, dun mo mararanasan at mararamdaman na parang sumasakit na yung katawan mo. Iba't ibang parte ng katawan mo, masakit na. Oh, kasi nga, sabi nila, yung mga kinakain mo nung bata ka pa, yung mga chicheria, mahilig ka sa mga taba, nung mga kabandera. Pagbata ka pa kasi, hindi mo mararamdaman yon. Doon mo mararamdaman yon kapag matanda ka na. Oh, kaya pamati ka. Ay, sa ngayon, yung mga naninigarilyo, nagiinom ng alak, hindi nyo pa yan mararamdaman. Pero pag tumanda na kayo, pag edad niyo 40, 50, doon na ito niyo mararamdaman ang pait. Ang pait ng paghihiganti, no? Ang inyong pangangatawan na kayo din mismo naman ang magsasuffer, mga kabandera. Dere kon sino-sino. Anyways, happy birthday sa mga nabibirthday ngayon. Dahil dyan, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Sabay-sabay!

You know, happy birthday sa mga nag-birthday mga kabandera. Sana humaba pa niyo kinabuhi, ayaw kang pagkaon sa mga magtaba. Sabi na kay mga sunod-sunod ng pagpatron, mahirap na. Sabi ni Tierso, watching live every morning, Papa Prince, tama ka, binaligtad name ko. Terso Sirinio, shoutout sa tanan yung mga taga Pulangi ko no, maupeng aga. Wala naman kay Ronel, Papa Prince, nakakainis yung hinulugan namin na piso wifi, nawawala yung signal. Ituloy kami nakatutok sa'yo ng maayos. Ah, oh. Hanap ka ng magandang signal din. Oh, may nakikinig sa ating ngayong radio application. Nasa 10 sila bin. Oo, dami ninyo mga kabandera. Of course, mopay nga aga sa mga taga Bungtusan Palapag. Ay, mga ikasigo palapag nun, dalhin ng patron ha. Patron na manak ninyo. Pwede na ako mag-text number natin 0969071623 mga kabandera. Nandyan ho sa ating inyong palang mga cellphone. Nakikita nyo. Sabi niya, pinatulpo ko na Anbere basi maturuan si Rasan na tama ang sistema nga di. Ano daw, namumuron na sira. Nag-message ako sa email ni Sir Rapi Tolpo kagabi. Ayan. Tama ito, kung may mga reklamo kami, kamta mo, tapos diri man matugunan, pwede man kamo magkanto sa hitaas, ano? Para bago pa nga ni man higimata, ito mga wara pa pan higigimata, ano? Eh, bangin na nga turog la sira. Wala kay Roldan Laudinho. Ay, si Kuya Roldan Laudinho pala ito. Good morning, Papa Prince. Hello, Katarman. Radyo Bandera. Wala naman kay Ate Jo Infante. Shoutout sa mga Lupi de Vigahon. Good morning kuno sa aton nga tanan. Ha? Good morning! Sa mga taga-barangay Dalakit, mga kabandera, pwede na kayo magparamdam kay Papa Prince. Kung sino-sino yung mga nakatutok dyan sa pamamagitan ng ating number 0969071623. Once again, 0969071623 mga kabandera. At syempre yung mga nakikinig sa kanila mga radyo, live na live po tayo ngayon ha? Live na live sa ating Facebook page. Hanapin lamang ang Radyo Bandera Katarman. Watching from Bungtusan, California, mula kay Kuya Roldan Laudinho. Yan eh, sana all. Yan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lang pala mga taga Norte, hindi lang mga taga Manila. Nakatutok sa atin, maging ibang bansa. Si Kuya Roldan ng California. Matagal na to si Kuya Roldan, listener ni Papa Prince. Wala pa nung nasa gamay ako. Nandun pa ako sa Sky Radio. Anyways, napapakinggan din naman yung programa natin ngayon doon sa 97.1 Sky Radio Gamay. Dahil pinapasok yung programa natin doon. Di ba? Kala nyo, dito lang napapakinggan sa Katarman. Doon rin sa 97.1 Sky Radio Gamay. Napapakinggan.

din ho yung programa natin na pangmalakasan. Wow! Papa Friends, pabati po kay Ate Jinjin. Ako DC na Arin. Aw, andyan po siya kuno sa dalakit, ha? Shout out daw! Ate Jinjin ni Ronel. Jinjin Ronel. Binabati ka daw ni ano ni Ronel, Ate Jinjin ng dalakita. Mopay nga aga sa iyo nga tanan. Ha? Mopay bang kaagahon diri? Medyo lang daw Papa Friends. Kahit papaano, pinipilit pa rin bumangon. Para kanino ba kayo bumabangon, kabandera? Pag bumabangon kayo tuwing umaga, ano yung nararamdaman nyo? May ano ba kayo? May lakas ng loob ba kayo? Nabubuhayan ba kayo ng loob? Dari ba kam hinuhubya o hindi tinatamad ba bumangon? Kasi may inspirasyon. Para kanino ka bumabangon? Para sa pamilya mo? Or para sa jowa mo? Para sa magiging anak mo? Ganun lang yun. Oo, kasi may bumabangon na hindi na bumabangon. Kasi tinatamad na sa buhay. Nagpakakuha, nagpakadunot na sa higdaan. Grabe naman yan. Pwede naman na dahan-dahanin yung proseso ng buhay natin eh. Masyado mo namang minamadali, oo. Ay, mula kay 4005. Good morning, salamat kay na-mention mo kanina and Barangay Old Rizal. Yan. Batiin po natin ang mga taga-Barangay Old Rizal. Always na mamati, especially dyan kay... Kay Tita, sino nga yun? Dyan sa St. Magella, mga kabandera, kalimutan ko to. Ayun, si Madam Rosita. Oo, isa tong suki natin, mga kabandera. Si 617 naman, sabi niya, morning, idol. Hello, good morning. Mga taga-dalakit, si Boy Dalakita. Pa-request kami, sayaw lang cha-cha. Sabi ni Ronel, paborito to ni Ronel. Sayaw lang. Sabi niya, ang malapit sa kusina, yan ang nauulingan daw, sabi ni ano. Aray ko po. Si Liasis Norma, good morning Papa Friends. Shoutout naman sa mga barangay tanod. Lupo na BHW Daker Worker Utility ng Barangay Kagugub nga. Maupay nga aga sa iyong atanan. Mula yan kay Diasas Norma. Maraming salamat, madam. Nakatuto kayo ngayon sa ating programa dito sa 88.1 Radio Bandera Kitarman. Again, napapakinggan ho tayo ngayon sa ating radio application. Hanapin nyo lang Radio Philippines. O kaya My Tuner, mga kabandera, para mapakinggan ho ang ating mga programa mula umaga hanggang gabi. Anaton oras, sa alas 6:10 na san aga. Mga kasangkayan ko sa kahanginan. Sanglit, chachahanay. Chachahanay ha? Anay-anay, kaginaanay na daw. Charatsa muna mga kasangkayan ko sa kahanginan. Pampakarasikas para sa mga tutulan nga dire maoroog na ta. Iniga po na ni mo papa. Papa muna prinsipe pa. Maratiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radio Bandera Katarman. Basta Radio, bandera mo.

0: Oi, entoy. Arre, mo paksirey. Maluya ka na daw. Kapahay mo. Ano man. Magdidinalo siya nala. Oi, mailo pa ene. Bisa doon sa kadusina. Halita man, Tomas. Oh, oh. Ilo piniin,
1: Toy. Gising Norte.

Carmine. Yes, yes, yo, yes, yes, yo. Ayan naman. Ano pang iniintay ninyo? Pa-shoutout na! Mga kabendera, this morning, araw ho tayo ngayon ng Mier!

0: pre. Wala, hindi nag-burn out kaso nagloko yung ano, yung live streaming natin. Oo, kabandera. Pero kung nakatuto kayo kanina sa ating radio application, tuloy-tuloy po kayong tuloy-tuloy po tayong napakinggan doon. Dito lang sa ating live streaming kasi nagkaroon siya ng ano, nagpalpitation siya. Sana o nagpalpitation. Na inumada siya, copy. Number natin 0969-07-16213. Once again, mga kabandera, 0969-07-16213. Luzon, Visayas, Mindanao Metro and Mega, Katarman, Mopay nga aga. Gising na! Bango na! Oras na para kumain. Ano ba yung una mong kinakain tuwing umaga? Sabi Papa Prince, parang iba yung iniisip ko ah. Grabe naman. Ano ba kasi yung Papa Prince, kasi kumakain daw ako ng saging pag umaga pa lang. Di ba masama yun? Pag kumakain ka ng saging na ito kaaga pala, kay nagsusol ko na sito ng imuti. Ano? Sino yung mahilig sa saging dyan? Magsabi na, ngayon na, umami na mismo. Hello po kay Madam. Sabi niya, good morning po, God bless. Hindi ko alam kung anong pangalan ni Madam ah. Kasi iba yung nakasulat dyan sa ano eh. Iba yung letra na nakasulat. Hindi ko alam kung ano ba yan. Pakistan? Arabia ba yan? Anyways, nasa talk sugaro. May sugaro. Nigalimut lugod ah. Pagkamata nala lugod gam. Hey. Derikam nagkakamata. Pero minalakam kada aga. Derikam nagiginamata ha. Ay, maupay nga aga liwat sa mga taga-barangay Magtaon, Buntos, San Mapanas. Maupay nga aga sa iyong atanan. Dira sa mga taga-artich, especially kay Tita Roda sa Replica Salon. At dyan sa may barangay garden, artich turn sama. Pa-shoutout sa nakoy na mga kaurupod nga di sa balay. Sino man ito? Si Jessica, si Danica, at kay Tay Carlito Dorol at Mama Rosario Flores. Thank you po, sabi niya. Welcome! Kayo pang lakas-lakas ninyo, mga kabandera. Pasinabi niyo, pasinabi Papa Prince, pa-shoutout naman, shoutout agad, di ba? Ayaw kasi nagagalit kayo sa akin. Josephine Pabilan. Sabi niya, good morning po. Hello, good morning. Kasi ko Josephine Pabilo. Alam niyo ang Pabilo? Pabilo San Salong, Sadto, oo. Nahinundum ka sa ito mga sangkay. Sinito mga nayaabot ni Disana. Sadto pa nga mga panahon. Panahon pa ni Kupong-Kupong. Ito, pagmayaon nga ni... Ito dali pa usugod masyado ang kuryente. Talagsa pala nakaka-afford sa Norsa Milko. O dali pa good masyado yayamanin. Kumbaga puro lang kita mga Petromax. Di kan diri nga ni Salong Lampara. Diba? And gin kagamit ang Salong. Nga rin ito namo Pabilo. Ito tila nga gin susok-sok nga doon sa tipabawbaw. Di kan nga rin sa may petrolyo. Pabilo sito nang nga rin. Oo, tapos si Madam naman Pabilan pala. Wali ba yung joke ko, wali? O, naaalala ko. Alam mo, mga kabader, ang sarap alalahanin nung, dubang yung mga nakaraan, kumbaga, naton mga pagkabata, santo, sino yung mga 90s at saka 2000? Mga kabandera. Oo, umamin na. Diba dati, ang sarap sa pakiramdam na, diba, urupod kam nga to sa kuan, sa hagna, nagtataranom kam. Marupod kami nga doon sa hurnalan, dati sa mga bata pa ka. Digan kung nano-nano lang yung mga orudyag, di ba? Kung ano-ano lang mga laro ang mga iyo na huna-huna. Dati kasi kami nung bata pa kami, nagbabahay-bahayan kami, nagluluto-luto kami. Oo, ganun yung ginagawa namin, naglalaro-laro kami ng ano, tumbang preso. Ngayon yung mga kabataan natin, ngayon mga kabandera, parang yung mga laro natin, hindi na nila nilalaro kasi iba na yung laro nila ngayon. ML na. Kaya sabi ko, ganun na ba ka tawag dito? nagkaunlad yung ekonomiya natin, 'di ba, mga kabandera? Kasi kumbaga pag sa paglipas ng panahon, yung kumbaga bago pa nga niyan aton mga kadaan nga mga uyag, diri na yan na ginuuyagan o diri na nag-uuyag ang mga kabataan niya na kay puro cellphone na. 'Di ba? Bago na to, kababaw san kaligayahan sa mga kabataan niya na, 'di ba? Cellphone na la. Diri paro sa to nga sa amo nga haros nga tanan nga urudyag. Diba? Ato na na kuanan, ato na na ato na nahimo. Diba mga kasangkayan, mga ito, nano pa ito, pinasipit, tumbalata, dalagan-dalagan, dakop-dakopanay. O bisan sa tubig, dakop-dakopanay lagi hapon. Diba mga kasangkayan, mga ito nito, nakakamis. Nakakamis talaga. Nakaka-amis. Diri mo ito namimiss, mga kabandera. Yung mga ganon na mga laro. Kasi ako dati, mahilig ako nung bata pa ako. So, sanaksit mo, huwag nagtuturo-turo pa. Diga, sugarong kula itong sangkuan. Sana ako, kamot. Nalak mo, huwag din, nagkakamulit na, di ba? Pasintabi sa mga kumakain dyan, ha? Pero totoo, ang sarap lang balikan. Ito text, 'di ba? Text. Ligas. Ano pa ito? Kuitis nga ito na buto, ha. Kuitis nga basta uyaga siya. Gini, may itong ginihimo Julen. Yan na wara na gud sito nag-uuyag-uyag. Grabe na puro laan mga kabataan niya na cellphone. 'Di ba? Senit kala. Nga tanan nga mga kalukuhan hibabruan. Dito siton nga kuan. Dito siton nga cellphone. Although, wala gan maraot sa paggamit sa cellphone, kung nasa tama laliwa. Diba? Kumbaga, kontrolado gihapon naton. Kontrolado gihapon sa mga parents ang paggamit sa mga kabataan. Kaya may mga website na mga diri dapat maabrihan nga nan hikukuluan nira. Isang lita. Nagpapakakulaw sira si mga diri pa dapat hikuluan. Oo, dapat si Joshua Bulan la sito na nakakulaw. Kasi si Jana si, 'di ba? Sito nga website. Pa shoutout po kay Auntie Elma Dorol pag Radyo Bandera ka na ante. Pinalipat eh. Malay mo nakikinig sa kabilang station. Good morning sa iyo Papa Prince mula kay Jana si. Hello Jana si, maupay na aga sa imo. Morning, shoutout kay Mylene Salas, Grace de la Buena. Ganda ng pangalan ha. Parang yun, Maria Katrina Andrea. Ang okay, kakalala ko, pangalan niya Maria Katrina Andrea E. Salis. Kala may pangaral. Siguro ko sa bata pa ini, sa kinder pa, ginkinurian. Kasi yung magiging kukurian, nagyalabayan nga ran. Ani ba nga ni? Pinahalipot la, Mark. Oh.
1: Pagmata na.
0: Kaya bago pa nga ni, bas diri ko nung makurian ang bata pag sinura. Na, Mark, dali nga Irish, mga sadsito nga mga halipot la. Hindi ka na, apelyido kalot. Maraot taliwat, hindi halabay lot ang apelyido. Ako dati sa nga kinder, ako naalala ko pa man dad sa kinder. Uyam ko si Tinbe, pinasuratak san ako, nanay san papel na mo. Nga, back to back, puro ako ngaran, kaya ipapraktisan na ako ngaran sa agi. Kaya na ako agi, malaki nahig san kuan, manok. Manala, sige, pag nilalag, pagpraktis doon sa imo kuan. Pagpraktisan pagsurata. Mahumal mo nga ni kunwan, 5 kapapil nga back to back, pwede ka na maglumalag. Sitong dapat. Hindi kayo mga kaganak, may pinabayan nalang niyo ni yung mga anak. Pero na pag sinilpon, hindi ka nagkukuha ang kamukon. Wara hibabruan, kaya hindi rin man ngayon niyo gintututuan. Oo, mga kasangkayan, dapat matuturin ninyong matuturin kayong turuan ninyo yung mga anak ninyo. Or si Clyde Lister, late ka na ng ilang minuto. Good morning Papa, parang shoutout to all makagtasanon nga always na mamati, labi na ni Impis Family nga always na mamati sa Radyo Bandera. And shoutout to all, yun lang. Kapit ako no idol, Papa parang sige. Mag-copy ka lang dyan. Okay na ako. Kahit Ano yun, Papa Prince? Wala akong alam dyan. Innocente pa ako pagdating. Wata. Aray ko po. Sabi niya, ta, kanina pak, nakaradyo bandera. Aw! Namamati nga yun sa radyo. Sorry. Akala ko namamati ka lang sa aton live. Nakaradyo pala yun. Ibig sabihin, kanina pa pala to si Clyde Lister Herrera Simpis. At dahil dyan, palakpakan. Okay, mga nakikinig dyan sa Barangay Magkagtas. Bungto, San Katarma. Opo, kanina pa open na ng radyo bago niya. Ah, diri ka man nag-iisod si Ton. Pa-shoutout sa Valenciano family dira sa San Jose Northern Samar. Maupay nga aga sa mga taga San Jose. Kumusta po mga kabandera? Medyo hindi ba okay? Ako, kung tatanungin nyo ako kung kanino ako bumabangon. Bumabangon ako para sa sarili ko. Hindi, kailangan bumangon tayo para sa pamilya natin. Diba? Labi na kay wara ka pa. Labi na yung mga single ngayon. Oh, tama. Shout out sa mga single. Oh, labi na kapag mga single tayo, mga kabandera. Mas i-priority natin na tulungan natin yung mga parents natin. Kasi kumbaga wara pa man kita good, gin papakabuhi. Pero maliban gihapon sa nabagaw pa nga ni mga kasangkayan na pagbulig sa naton kag anak, dapat mayon gihapon kita gintatabi o na nanon ngaran sini sa taga sa Bisaya sa Waray natitimos nga kwarta para gihapon sa aton future, di ba? Kumbaga listo dapat kita magbudget. Sige, adi kuay na para sa ako, tapos adi para sa akon parents, di ba? Na. Advance, happy fiesta. Palapag Northern Sama. Ibig ko na bipinahinom doon talaga nga. Mapapatro na sa palapag. Sabi ni ano, baka kasi umapag-ibigan na Papa Prince. Hindi pa nga eh. O, naghanap nga ako ng mga kapadis. Mga kapadis sa aking kinabuhi. Kasi tumatanda na tayo. Wala nyo kailang taon si Papa Prince. Makahula, mayaon ko ay. Mayaon Jesus. Look at my eyes. Oh, kulawi ka na ako, kuhan. Kulawi na ako, face. Ano ba, baby face ba? O old face? Fish da? Ang makatigo nga ni my own G's. Oh, sige. Ay makatigo, my own G's. Nag-birthday pala ako sa San Juan, June. Dapat June na sa pizza. June 14. Oh, June 14. Papa Prince, pa-shoutout ko kay Uncle Tangkoy, Digia, tapos kay Ate Liti, tapos kay Lola Estella. Ma-request kami chat-chang anaka.

Bod ni Ronel, nakatamay ko na si Papa Prince. Ah! Dari ganak nakatamay. Kaya para pre umangkit ko, ah, para pre umangkit mga single. Mga single nga ni kita, alam niyo mga kasangkay, ano, bago nira, diri dapat ko nung madaliin, okay. Ano, relasyon. O paghanap sa nato na, 37 ka, 37 ka na ko nung papa. Ah! Grabe ka! Ada palak sa 20s. Oo. Tagang ko na ka ma-idea, nasa 20s pala ako. Mukha na ba talaga kung matanda? Grabe naman kayo, ha? Uy, man daw. Walang nala, wala mo nala, 40 Joshua, ha? Uy, bata pa si Papa Prince, baby pa ako. 28? Ah, nasabrahan. Malapit na. Oo, basta daharani na sa 28. Okay na ito, kayo hibabaroan niyo. Di rin malagpas ang 28, ha? Lower pa, ha? 20 basta, segment. Dapat sila kabisi. So, wala na. Cancel na ang 10 pesos. Uy, man daw. Pa-request ako, oh, lala, papa pa rin. Sige, ipi-play natin yun. Anyways, mas matanda pa ako sa'yo. Oh, talaga? Totoo yan, Joshua. Ilang taon ka na ba, Joshua? You're 37 ka na? Oy, akala nyo siguro mga kabandera, sobrang tanda na ni Papa Prince. Siguro sa boses, hindi alam. Siguro sa boses, matanda na. Oh, yung may mga tao kasi na, 'di ba? Sobrang laki, pero nasa 18 pa lang. Meron naman yung mukha parang naka 40 na pero 20 pa lang. 'Di ba? Sad siton mga kasangkayan, yung isip mo, oh my god. Meron naman talagang nasa tama good ang kahi mo nga saan ang edad. Pag 40 pati ang kahi mo pang 40 nga. Papa Prince kasi baby face, ano ba yan? Minsan iniisip ko nga bakit baby face si Papa Prince. Sabi niya running 30. Uy, akala ko sa mukha mo nasa ano ka, nasa 23. O di ba? Yun na nga sinasabi ko sa inyo. O di ba na iba animo pag kasi ba pag inimod ko animo pro animo picture siya ng nakasalamin. Gasi ko kuan ano ini mga kasangkayan, gasi ko nasa 23 pala. Susunod ang ating balitaan, tutok lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ng volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang iatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
1: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
2: Magandang umaga, Bansang Pilipinas! Magandang umaga, Bayan ng Katarman! Mga kabandera, muling suma sa inyo ang programang Gising Norte para ihatid mga preskong balita ngayong araw ng Miyerkules, Agosto 5, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, at sumasaim papawid sa himpilan naman ng 88.1 Radyo Bandera Katarman, sabayang napapakinggan sa 97.1 Sky Radio Gamay. Ako po ang makakasama ninyo, ito po si Papa Prince. Narito na ang ulo ng ating mga balita.
3: Bandera News Headline.
2: Sa regional DOH, hindi na kailangang lumapit sa mga politiko para makatanggap ng medical assistance sa ilalim yan ng MAEPA. Dos anyos na batang may kapansanan patay matapos umanong saktan ng kinakasama ng kanyang ina sa Naval Biliran. Sa lokal, pamilya ng pasyente nagrereklamo sa Monoy Kapabayaan sa Capol District Hospital. Sa lokal pa rin mga kabandera, panawagan, PG&S hinihikayat ang mga magulang na ipabakuna ang mga anak laban sa tigdas at rubella. Sa ating national, bunuan titistigo sa malversation case versus Revilla. Sa ating international, mahigit 150 migrant na iligtas matapos masunog ang sinakyang bangka na galing sa France. Sa ating sports, Pinay Teen Star Alex Ayala nasa rank 20 na sa WTA. At sa ating showbiz, Maroon 5 muling magsasagawa ng concert sa bansa. Oras sa Pilipinas, alas 6:48 na po ng umaga. Oras gindara sa iyo sa Best Cafe Green, ang kaping wara palpitation ng dermaslom sa iyo sorok-sorok, mapapalit na sa ngatanan ng mga pharmacy. Diri sa Bungtos, San Katarman. Sa detalye ng ating balitang regional, nilinaw ng Department of Health o DOH Eastern Visayas na hindi na kailangang lumapit pa sa mga politiko ang mga pasyente upang makatanggap ng libreng tulong medikal sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent Patient o MAIPA. Sa panayam kay DOH Regional Information Officer Francis Kenneth Fabula, sinabi nitong ang social worker ng ospital lamang ang magsasagawa ng assessment sa pasyente dahil direkta nang nagmumula sa DOH ang pondo para sa nasabing programa. Ayon kay Fabula, iba ang MAIPA sa mga congressional fund na nangangailangan ng guarantee letter mula sa mga kongresista o partilesa. Maaaring humingi ng tulong ang mga pasyente sa admitting section ng pampolitiko o pampribadong ospital kung saan sila ay i-interviewin at asikasuhin ang kanilang hospital bill o pangangailangan sa gamot. Nilinaw rin ng DOH na ang pondo ay direktibang o direktang ipinagkakaloob sa ospital at hindi mismo o hindi at hindi sa mismong pasyente bilang bahagi ng pagpapatupad ng zero balance billing policy ng pamahalaan. Dagdag pa ng ahensya, hindi lamang mga indigent o mahihirap ang maaaring makinabang sa MAEP. Maaari ring makatanggap ng tulong ang mga may trabaho, ngunit hindi sapat ang kakayahang tustusan ang mataas na gastusin sa pagpapagamot at pagpapaospital. Samantala, patay ang isang 2 anyos na batang lalaki na may kapansanan matapos umanong saktan na ang kinakasama ng kanyang ina sa barangay Katmon, Naval Bilirana. Inilala ng mga otoridad ang sospek sa alias na Re, 27 anyos, patay sa paunang investigasyon bandang alas 10 ng gabi noong Agosto 1. Nang matagpuang walang malay ang bata malapit sa kanilang bahay, agad siyang isinugod sa Biliran Provincial Hospital. Ngunit idiniklara na siyang dead on arrival. Ayon sa mga doktor, traumatic brain injury ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Napansin din ng mga otoridad ang mga sugat at mga pasa sa likod ng ulo ng biktima. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, sinabi umano ng 4 anyos na kapatid ng bata na nakita niyang 2 beses na sinuntok ng suspek ang biktima bago ito tinulak. Lumitaw rin sa investigasyon na galit umano ang suspek dahil sa hindi mapigilang pag-iyak ng bata habang ito ay kanyang inaalagaan. Matapos makakalap ng mga ebidensya at salaysay ng mga testigo, inaresto ng mga pulis ang sospeka. Nahaharap na ito sa kasong murder. Patuloy naman nagsasagawa ng masusing investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:52 na po ng umaga. Sa balitang lokal, naglabas ng matinding reklamo ang pamilya ng isang pasyenteng na aksidente laban sa Capol District Hospital dahil sa umano'y mabagal na serbisyo, kakulangan ng gamot at medical supplies at hindi umano makataong pagtrato ng ilang doktor at nurse habang ginagamot ang kanilang kaanaka. Sa social media post ni Shin Arian Kabakang Dakara, sinabi nitong isinugod sa Capol District Hospital ang kanyang ama matapos maaksidente. Ayon sa kanya, bagamat agad namang tinanggap ang pasyente, mabagal umano ang naging pagtugon ng ilang hospital staff. Iginiit pa niya na sila mismo ng kanyang ina ang nagbuhata, naglinis at nag-asikaso sa pasyente dahil umano'y kakaunti lamang ang naitulong ng ilang kawani ng ospital. Inirereklamo rin ng pamilya ang umano'y kakulangan ng ilang pangunahing gamot at medical supplies tulad ng wipes, bulak, betadine, mefenamic acid at iba pang gamot. Ayon pa sa reklamo, nang rekomendang ilipat ang pasyente sa isang mas malaking ospital dito sa Katarman. Hindi umano naging maayos ang koordinasyon para sa referral. Sinabi ng pamilya na sila pa mismo ang humanap ng bangkang sasakyan upang maitawid ang pasyente patungong Katarman. Ikinadismaya rin nila ang umano'y hindi pagpapagamit ng stretcher sa paglilipat ng pasyente kahit mayroon naman umano nito sa ospital. Sa halipa, sinabi nilang isang mahabang plastic o pahabang plastic na upuan ang ginamit habang sila rin umano ang humanap ng mga taong magbubuhat sa pasyente. Bukod dito, ikwento rin ng pamilya na narinig umano nila ang pagtatalo ng isang doktor at nurse kaugnay sa pagdadala ng oxygen tank para sa pasyente. Ayon sa kanilang salaysay, una umanong tinutulan ng doktor ang paglabas ng oxygen tank dahil sayang umano ito. Ngunit kalaunan ay pinayagan din matapos sabihin ng pamilya na handa silang magbayad. Inilahad din ng pamilya na sinabi umano sa kanila ng isang doktor na kailangan nilang magbayad ng 1,500 pesos para sa ambulansya at magbigay pa ng pagkain para sa driver sa pagdadala ng pasyente sa Katarman. Dahil dito, kwenisyon nila kung bakit kinakailangan pa umanong magbayad para sa naturang serbisyo sa isang pampublikong district hospital. Dagdag pa nila, ilang beses umano nilang naranasan na muntik mahugot ang swero at oxygen ng pasyente dahil sa umano'y kakulangan ng pag-alalay ng ilang hospital staff. Sinabi rin nilang isang nurse pa umano ang nagsabi na maaari na lamang silang maglagay ng betadine sa sugat ng pasyente, bagay na lalo nilang ikinadismaya dahil sa kanilang naging karanasan na nawagan ng pamilya sa Provincial Government of Northern Samar at iba pang kinauukulang ahensya na magsagawa ng masusing imbestigasyon sa umano'y kapabayaan sa Capul District Hospital upang matiyak na hindi na ito maranasan ng iba pang mga pasyente. Samantala, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang pamunuan ng Capul District Hospital kaugnay sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanilang pasilidad at mga tauhan. Bukas naman ang himpilan ng Radyo Bandera Katarman na mailahad ang panig ng pamunuan ng ospital sa sandaling maglabas sila ng kanilang opisyal na pahayag. Oras sa Pilipinas, 3 minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Oras gindara sa iyo San Best Cafe Green, ang kaping ora palpitation ng Dermas Loma sa iyo sorok-sorok. Nanawagan ng Provincial Government of Northern Samar o PGNS sa lahat ng mga magulang at tagapag-alaga na makiisa sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity 2026 with Vitamin A Supplementation upang maprotektahan ang mga batang edad 6 hanggang 59 na buwan laban sa tigdas at rubella. Isa sa gawang libreng pagpapabakuna at pamamahagi ng Vitamin A sa mga barangay sa buong lalawigan mula Agosto 10 hanggang 28 taong kasalukuyan. Ayon sa provincial government, mahalagang samantalahin ang mga magulang ang kampanyang ito upang matiyak na ligtas at malusog ang kanilang mga anak. Libre ang measles rubella vaccine at vitamin A supplementation na kapwa ligtas, epektibo at aprobado ng Department of Health. Hinihikayat ang lahat ng kwalipikadong pamilya na dalhin ang kanilang mga anak sa itinakdang lugar na magpabakuna sa kani-kanilang barangay sa mga nakatakdang pitsa. Ang kampanyang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na maiwasan ang pagkalat ng tigdas at rubella at manatiling o mapanatiling malusog ang bawat batang naninirahan dito sa Northern Samara. Isang minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Sa ating balitang nasyonal, titistigo si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan sa malversation case laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla sa Sandigang Bayan 3rd Division sa Agosto 12. Ito ay sa kabila ng naunang pagtanggi ng korte na alisin si Bunuan bilang isa sa mga akusado sa kasong Graff laban kay Senador Jinggoy Estrada para gawing state witness sa mga kasong may kaugnayan sa flood control projects. Ayon sa korte, nabasahan na ng sakdal si Estrada kaya hindi na pinapayagan ang malaking pagbahagi sa charge sheet. Maari anyang makapekto sa depensa ni Estrada ang pag-alis kay Bunuan na magpapalito sa takbo ng kaso mula sa conspiracy o sabwatan patungo sa individual liability o pansariling pananagutan. Matatanda ang kamakailan ay pansamantalang pinalaya si Revilla matapos magpiansa ng 1 million pesos para sa kasong malversation. Oras sa Pilipinas, eksaktong alas 7 ng umaga. Sa ating balitang internasyonal, aabot sa 150 na mga migrants ang nailigtas matapos na masunog ang sinakyan nilang bangka sa French Channel. Ayon sa mga otoridad, tinangka ng nasabing bangka na tumawid sa United Kingdom nang masunog ang makina nito. Mayroong 157 na mga katao ang nakaligtas kung saan dinala ang mga ito sa pantalan ng Bologna sur Mer. Ang nasabing bangka ay umalis sa France nitong noong gabi ng Lunes. Nangyari ang insidente nang matapos ang pag-anunsyo ni Prime Minister Andy Burnham o Burnham na maging estrikto ito sa pagtanggap ng mga migrants. Sa detalye ng balitang sports, umangat na ang Women's Tennis Association ranking ni Pinay Tennis Star Alex Ayala. Base sa inilabas na ranking ay hawak na ito ang bagong career high ng world number 20. Ang nasabing pang

0: sa WTE 1000 Hardcore ta event.
1: Balita ngayon!
0: Alas 7:02 sa oras sa Bugos nga Kapuluan sa Pilipinas. Sa ating balitang showbiz, nakatakdang bumalik muli para magsagawa ng concert sa Pilipinas ang American pop rock band na Maroon 5. Ayon sa grupo, gaganapin ang konsyerto nila sa darating na Pebrero 7, 2027 sa Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay. Pinakamurang halaga ng ticket ay 4,000 pesos, habang pinakamahal ay nagkakahalaga ng 16,000 pesos. Muling nagkonsyerto sa bansa ang grupo noong 2025 bilang bahagi ng kanilang Asian Tour. Nabuo ang banda noong 1994 kung saan ilang mga kantang pinasikat nila ay ang She Will Be Love, Paypon, This Love at marami pang iba. Oras sa Pilipinas, alas 7:03 na San Aga, mga kasangkayan. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalap ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ako po ang nakasama ninyo. Ito po si Papa Prince. Para sa more tugtugan, more kulitan, magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte. Paratiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo!
1: 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din

0: Banang matibay at komportabling tsinelas, narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang, at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
1: ECR Dry Goods Store.
0: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0965-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
5: All my ladies,
6: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
7: Heto ang pinakabago.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Wow! May bago na namang Best Cafe!
7: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
9: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
9: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
9: Pampa-sexy!
7: Pampa-macho! Pampa-healthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
9: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
10: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Basta radyo, ibandero mo!
15: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
14: Basta radyo, ibandero mo!

0: Hi, this is Vice Ganda.
1: And this is Regine Velasquez Alcasid.
2: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
3: Gising Norte! Gising Norte!
2: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
3: Gising Norte!
2: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: Ora mo pagkamata. O gising na. Nagbabalik po sa inyo mga radyo. Papa muna, Prince. Pahin pa si Papa, Prince. Oras sa buong kapulang ng Pilipinas. Alas 7.23 na po ng umaga. Oras gindara sa iyo sa San Miguel Pelpels and the True Global Filipino Beer. Kaupod gihapon nato ng Reed Horse Beer. Good morning sa lahat po ng mga sponsor. Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga mga kababayan. Gising na! Bango na! Hirap yung babangunin tuwing umaga. Nagigil niya ako lagi eh. O siya, magbasa muna tayo ng mga nagpapa-shoutout dito dahil parang marami-rami na sila mga kabander. Mula kay Elgat, morning Papa Prince listening. From Barangay Tabo, San Policarpo. Ana Montances, Hermosa Family. Ana. Hello, maupay nga aga sa mga taga-barangay Tabo, San Policarpo, Eastern Samara. Dami nakikinig sa atin ha. Mga taga Eastern Samar, good morning sa lahat. Mula naman kay Malo, si Lazur. Hello, Ma'am Malo. Mula naman kay Elmore Aguilando. Good morning po, watching from Mondragon, Barangay Ninita. Wala naman kay Sir October 30. Good morning. Good morning, man. Wala naman kay Florano Merle. Good morning sa'yo, Mr. DJ. Good morning din. Wala naman kay Gerald. Good morning sa'yo, Mr. DJ. Para lang kayo ng mga comment, ha. Wala naman kay Tita Roda Moscosa. Sabi niya, morning, Papa P. Hi, good morning dyan.
1: Good morning.
0: Sa Replica Salon, sa Barangay Garden, our teacher's turn, Samar, magandang umaga.
1: Good morning.
0: Good morning. Wala naman kay German Kagas. Shout out, Papa Prince. Hello, shout out. Maupay nga aga. Wala naman kay GC Berlades. Sabi niya mahaba-haba ito. Ano ba yan? Good morning Papa Prince. Shout out sa mga igasiko, mga taga Barangay Pio del Pilar, Berry, Northern Samar. Papa Prince, for information, na ito na anak na kanta. Taga Berry po si Ton, an original nga nagkanta. Sa iyo nga teacher, San Elementary, San Barangay, San Berry. Shout out kan Sir Roncales ng Barangay Talibangon, or Talibngan, Berry, Northern Samar. Oh, ang dami, alam nyo, ang dami mga singer dito sa probinsya ng Northern Samar. Diba? Ang dami mga sikat na mga songs na mga cha-cha. Oh, sa Gamay, mayroong mga singer doon. Si Nita Balade, ang nagkanta sa Hala Pika Hibirahi. Tapos sa Bye-bye Magpahayahan. Bukod kita maginayahan. Gan, mayroon pa kita taga-Gamay nga sa'yo. Si Madam Sunny. Oo, oh, mga taga-Gamay, proud dapat. Be proud sa niyo mga kuan. Naniinis sa niyo mga singer dida, ano? Papati yung takam sa kuan. Sa mga kanta sa Ari may mga kanta sa taga-Gamay, o. Oh. Ari man.
1: Oh, yeah!
0: Oh, yeah!

0: Kentucky.
1: Alam nyo kung saan ito nirecord? Doon lang po ito nirecord sa Sky Radio Gamma.
0: Estego San Balo.
1: Doon sila nagre-recording.
0: Isang hangin.
2: Mabes.
0: Waray ka na.
1: Sabi ni ano, Papa Friend, shoutout po sa mga kapatid ko na si Gerald. Nakasubaybay siya sa iyo ngayon papunta sa school. Nakatutok siya sa live niyo. Ayan, maraming salamat. Wala naman kay Janil Kita Solarindain. Good morning, Papa Friend.
3: Good morning.
1: Oy, si Ilgat, sabi niya morning. Hello, Ilgat, ng Barangay Tabo, San Policarpo, Eastern Samar. Tama ba? Jana C, shout out Papa Friends ang mga maghusay o mga gwapo nga ako ang mga umangkon nga to sa barangay Anito Bungto San Gamay. Thank you po and God bless. More power. Oy, gising na, gising na. Wala pa bagisin. Kulang pagising. Ay, kulang tulog. Kaya hindi pa magising. Number natin, 0969071623. Once again, 0969071623.
4: Pagmata na, kay aga na.
1: Pagmata na, kay aga na. Papa Prince, yung play ninyo ngayon, yung kanta cover lang niya, iyon ang original na kumanta ng kanta na yan na I See Lito Campusan.
0: Ayaw!
1: Sabi niya, taga-Kawayan, ay taga-Kawayan daw po iyon. Oh, talaga? Ang gulo, ha? Oo, dapat pala gumagawa pa sila ng ano, ng mga songs na mga ganito, mga cha-cha. Kasi umaabot sa iba-ibang mga lugar, eh, mga kabandera. Diba? Umaabot sa Manila. Ay, hindi lang sa Manila, umaabot din ng Mindanao. Kaya nauuso dun yung mga cha-cha, diba? Ang waray-waray, sika talaga sa mga kuratsa at cha-cha. Bagod pa, ato man itong pride gihapon. Mga kasangkayan, sana all. Oo, diba? Didi, may only what didi sa Labisaris ba ito? Mga banda. Ito, Saldi Mini Sound. Diba? Magtindi liwat itong sarap.
3: Aray.
1: Adi man ini, tagagamay man liwat ini, si Kuan ini, si Madam.

0: ang sumsuma.
1: Para ini sa mga paraghubog, paraginom to ba?
0: Mayaman na inom santo pa ng kita sugat man.
1: Oy, shoutout ngayon dira sa gamay kara Ate Maymay Flores dira sa barangay Bye Bye Buntos ang Gamay. Malapit lang sila sa station ng Sky Radio Gamay. Sa lahat ng mga taga barangay Bye Bye Gamay Northern Samar, maupay nga aga sa mga namamati yan ha sa aton programa. Good morning. Napapakinggan naman ho tayo dyan sa tawag dito Artichi, San Policarpo, Oras hanggang Taft Eastern Samar. Sa pamamagitan ng signal ng Sky Radio Gamay 97.1. Sabi niya hindi na po ngayon si Lito Campo sa kumakanta si Onisa One Woman Band na lang po ngayon kumakanta yung anak niya. Ngayon tatay pala yun sila. Di may mga banda si Onisa dito sa Katarman, sikat siya, di ba? May Saldi mini sound pa eh. Alam nyo yun, yung mga Saldi mini sound. Di ba, may mga ganun eh. Wala na nga habol mga kabandera. Ang ating oras sa Mungka Pulang ni Pilipinas, 7:31. Overtime tayo ng 1 minute. Okay lang yan, 1 minute lang eh. 1 minute lang. Wala nang hahabol ang ating linya 0969071613 mga kabandera. Nako, maraming salamat yung mga laging nag-aabang sa programa natin ha. Yung mga especially si Ronel, si Jana C, si Joshua Bulan, si Shirley Patilan. Sinabi ko na sa inyo, mamimemorize ko kayo si Janilit Kitason. Oh, hindi ako tumitingin sa ating Facebook Live ah. Inaalala ko lang yung mga always naka-tune in sa atin. Kasi naman kayo eh. Si Tita Roda ng Replica Salon. Diba? Sabi niya, sana ma-action na ni Sir Rafi Tolpo ang mga maling ginagawa ng disability. Tinatakpan lang kasi talaga. Oo, dapat takpan ng takip ng malaking kaldero para hindi suminga. Pero sabi nga nila, mga kabandera, walang baho daw na hindi na bubulgar. Waray ko no baho ko nung nasungaw. Dire nasungaw. Automatic, pag umutot ka ni, masungaw gihap. Diba? Bago na, yes ko, absolutely correct. Nalalaman ka pa, absolutely. Tubig yard. Bago pa nga ni Kun Mayaon da hinaing ang katawhan nga diri man na nanon nga rang sini diri masolusyonan sa na aadila sa aton local government. Diba? Mayon man nga kumbaga mga kasangkayan, mayon man si Ton may kapasa. Pero ang gitindi, bitag o diretsyo. Ay maram ka ang bitag, napakadigod mismo. Oo, kakadi yung kagod nira. Pili la, Rapi Tolpo o Bitag? Pero mas idol ko ang Bitag, mga kasangkayan. Nanonood kasi ako ng Bitag. Oh. Idol na idol ko si ano eh. Look at my eyes. Di ba yung mga nagtatapang-tapangan na tiklop eh. Pag si ano, si Bitag na yung makaharap nila, mga kabandera. Oo. Mas ma-high-tech talaga yung ano. Manood ka ano, Joshua ng Bitag. Kung paano paamuhin ni Bitag yung mga taong matatapang. Kasi baka hindi mo pa napapanood yung Bitag. Re-recommend ako to sa'yo, ano, Joshua. Baka sakaling mag-iba yung isip mo. Ay sige, Bitag na lang ako. Oo, kasi pupuntan talaga yung staff. Pupunta talaga yung staff ng Bitag sa pinagre-reklamuhan. Ganon sila ka ano, ganon sila ka sincere sa ira trabaho, no? Mas maganda po kumanta si Onisa kasi mama po siya. Kasi mana po siya kay Lito Campusano. Ngayon ko lang nalaman na yung nagkanta ng anak na Waray-Waray Songs is tatay pala ni Onisa. Shout out for me, Papa, pa rin sa mula kay Clyde Lister Herrera Zimpis. Nako, maraming salamat sa'yo, Clyde Lister, ha? Oh, sorry kasi kala... Ay, ito pala si Clyde Lister Herrera pa na paramdam sa ate. Ay, sabi niya, Papa Paris, paano naman ako? Lagi akong nakatutok sa radyo, ha? pao niya kanina. Aga-aga pala ko no. Nakaradyo bandera na good. Bisang ko no may kuno dito istasyon nga mas harani sa kanra. Didigod siya pangumante. Didigod na papa pa rin. Sa mamante ko nagsaradyo bandera ha. Sabi niya, resibo, panoorin nyo rin sa GMA. Ano? Resibo! Eh, di ba, pagdatong sa gihapon, di rin masugad nga, di rin nakakabulig ang media. Ano? Kay bago pa nga ni, mayon talaga documentary, di ba? Mayon liwat mga, di ba si Cara David, pagdating sa documentary, mas maganda si Cara David. Di ba? Oo, diba, hindi mapapantayan. Nalaglag, may naglagatak. Mas magaling dyan si Papa. Ay nga, kid, dyan na si imbis nga nahuraw pa mag-uuran lugoy da 7:36 sige hanggang 7:40 tayo. Eh, sagad-sagad na natin yung ano, tawag dito mga kabandere, sagad-sagad na nating overtime. Mamaya pag mag-sign niya si manager na, oh, cut na, cut na. Cut mo na yan. Ika-cut na natin.
2: Pagmata na.
1: Sabi yung mas maganda talaga, Papa Prince, umaksyon si Bentolpo ng Bitag dahil nakasabay-sabay din, nakasubaybay din kami dyan. O yan, pareho kami pala ng idol ni Ronel, ha? Sabi ko na sa'yo, Ronel, eh. Sabi ko na sa'yo, Joshua, eh. Magbitag ka na. Diba? Ang tapang, ganun dapat, ha? Yung malakas ang loob, matapang mga kabandera. Ganun dapat. Diba? Uma-aksyon kung aksyon. Kasi kumbaga, mayon sira otoridad na mag-kuhan si Ton, mag-kalkal. Diba? Mangutana, mag-imbestiga. Lahat naman ng media, mga kabandera, may karapatan kami mag-imbestiga kasi amo man itong trabaho. Diba? Sabi, kahit mga illegal naan mga ginagawa dito sa Biri, tinatakpan lang kasi nagbubulag-bulagan na lang daw. Oh. Tama ito, Joshua, pangusog! Ah, pangusog! Anyways, tungod kayo wala nakita oras, Papa Prince now signing off, mga kabandera. Maraming maraming salamat sa mga tumutok. Mamaya magkita-kita ulit tayo sa programang Bandera Heartline. Natawa ko kaya, no, dyan na si kaghapon. Nabitin din siya sa kwento. Papa Prince, anong nangyari doon? Bakit iniwan ni Jason si Maui? Ikaw talaga Jason, ha?
3: Aray ko.
1: Ibot ko siya ma-Jason ka. Para ka malapangutan na kan Maui ko, nahigog mapagod si Maui nga doon sa niya ex-boyfriend, tigda mo na laging bayaan. So, ginbayaan mo nga, waray ka kasagutan. Diba? Mauna ito. Sanglit, kamo mga lalaki, whilst nga ni nga karuyag niyo sa iyong tao, ipaglaban mo. Bago pa kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Sana all pinaglaban. Babay na mga kabandera, muli ito po si Papa Prince, nakasama ninyo Papa muna. Prinsipe ba? Ang prinsipe nga waray palasyo. Bye-bye na mga kabandera. I love you, I love you, I love you all.

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mar Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon, hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng pinansa, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
3: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Heto ang pinakabago.
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe.
5: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampa-sexy!
5: Pampa-macho!
7: Pampa-healthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
3: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Kasangga at kalusugan.
4: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas.
6: Kasangga, kasangga at kalusugan.
3: Kasangga at kalusugan.
4: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
7: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag ka.